pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, pag namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Hindi lang carots, mga kontura.

0: Mar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta karon, paano bala ang... ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy, yung swab Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil,
3: sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
2: Isa sang paborito nga kaonon sa mga Pinoy, pigado man o may kwarta, Sir Kevin, amo ang karne. Karne sang baboy, karne sang baka, karabaw, kag iban pa. Ang diskusyonan ta subong amo ang red meat o kon pula nga karne sang sapat.
3: Sir JP, maghambal tag pula nga ano, pula nga karne, but silingon mga karne or onod ni sang baboy. Pero may nakita ko subong baboy green ang color.
4: Do nakita ko man do.
2: green
4: ka blue.
3: Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon, Sir GP, kita mo ginang mga pula, ginang ilapan.
2: Pula, ya ila kulor.
3: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, mga isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
5: May pula.
3: Pula-pula.
2: Oo, may araman na, no? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
3: Kung sa personal ko lang opinion, Sir GP, unabis, way makugakaon karne. Since nga bata pa ko, way yung kitila, pero hambal na nami ko, no? Pero way gi ko mag-try, no? Way gi ko mag-try. So, pula or puti, way gi na ako matilawan. Ang mahambal ko lang, Sir GP, if hindi mo gin malikawan nga magkaon karne, di sa iyo mga diet, mas mayo nga, damuon mo kaon prutas.
2: Correct.
3: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malain nga epekto sini nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung ang kung sa kan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kwan, ang kahoy.
2: Patay.
3: Patay. Okay. Wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di malagawan ang kahon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Ang muna ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo silula, hindi dali magbalatean imo silula, hindi ka dali magmasakit.
2: Bagay ni Sir Boy, no, nga kung kaysang notice yung mga modern subong mga cuisine, may ara sila be red meat, may mga asparagus sa kilid, may mga carrots, para nga mabalance, no?
4: Doon ka namin na yung restaurant. Iba niya, red meat, parisan French fries, no?
2: Pero kung kita
5: mashed red, potato.
4: Mashed potato. Kung red meat ya kag mayala kadi nga steam nga asparagus, nga steam nga broccoli, at least may bawi-bawi ka. That is the concept of DTX 500. Kung the more ka nga damo bisyo, the more ka ang gakaon sa mga unhealthy food, the more you need to take DTX 500.
3: Kag MITC.
4: MITC, bawi-bawi.
2: And pure C. So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
3: Wala man sang debate sina.
5: In addition, Sir JP, no, regarding sa red meat nga rich in protein, kag iron, kag iban pa. Ina kung ang imo nga red meat is medium rare. Sagwa lang ang luto pero sa sulod hilaw. Kita nga nga Pinoy, wala tayaga kaon medium rare. Kundi luto-luto gid.
6: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.
7: Ako

0: 500. Actually, ang B12 is importante. Mm. Pero masugot ko sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mm-hmm. Makuha, magyapon mo bastante nga B12. Kaya, pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya pula nga karne. Way back, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas tawo ang pagkaon sang red meat?
0: Ti, ara sa research mo. Ang sige kaon karne nga wala ka gainom ni TX500 kag may TC, pwede ka makanser. Pwede ka ma-TB. Pwede ka mag-fatty liver. Pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, muna ganay perminato balik-balik, digin mo malikawan, inom giga ni TX500. Inom ka may TC or Pure C. Krispiskan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano sa karne ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di man guro problema.
1: Ang style sang iba,
0: pero the best gid ya kung mag-vegetarian ka. Actually, Sir GP, ang mga processed red meats delikado ni kaya nga isang bacon, hot dog, sausage,
2: check
0: ham, chorizo, corned beef. Ti, umunang namigit. Muna yung mga delikado ka. Nga, red meat pa, butangan pa preservative.
3: Ay, sa friend ko na ha. Ang balya, abi ko, boy, kung fermented foods may probiotic, lain yung fermented meat ha. Why na yung probiotic? Sa ang fermented nga namin na yung mga mga sucrose, mga pipino, ha? Kag mga labanos, kag yan, no? Mga mangga nga ginferment na yung pwede. No?
0: Actually, ang mga B12, iron, damo-damos di TX500. Tingin parisan mo may TC, mas dasig ang ano, absorption sa iron. So, B12, amunto siling sir boy, combination sa mga protina sa from the plants, makuha mo na.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Balik ta sa punto sa pagkaon sa karni, imo na yung choice, ya. Labi na ako, hindi kaya vegetarian. Kaon ka lang sa ustos kada mo. Amunto siling ko, sir boy, iba-iba ang sizes ang pusporo.
3: Kasi ang tag 1,000 match pala ko nang
0: insert ako. Kung makaon yun magkakarni, dapat mas damo kaon mo gulay. Pero suli, the moment nga maadi ka sa karni, wala na kagana magkaon gulay. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa raton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung pala kaon kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaon kakarni. Amo na ang perminaton ginabalik-balik. Te, anong himon? Pamangkot, ga-exercise ka? Kakaon ka balas ang pagkaon nga mataas ang antioxidant?
1: Pahil ka kong kakarni, no?
3: Yung TX 500.
0: Amo na siling kubla, the more nga kakaon kakarni, gadula, gana mo sa kaon gulay. Pero ang pala kaon gulay, hindi na mahilig magkaon karni. Mangkota.
1: Husto.
5: TX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Para sa mga ano no, sa mga may problema sa baho ng ilok, pwede gid ka mo kagamit sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Sir Kevin, hamis una.
2: Hugasan nyo ang inyong alawas gamit sa aton natural germicidal soap na makapatay sa 99.9% sa kagaw.
3: Ay,
2: viruses nga nagapuyo sa aton nga alawas, ilabi na gid sa aton ilok kag mga hita. Kung sa diin, amuining nagapabaho sa aton nga kwan na lawas kag amuning masami nga ginabalhas.
3: We campion na talking about Santon Plus Herbal Soap, but babula ni meaning to say damo surfactant no. So kung ang virus magtapik sa imo skin, buka dayon no. Kaya amo man ang
4: virus, bacteria,
3: bacteria, fungi, kakas dayon kay nami ang mabula kay surfactant siya. But anyway, put suportahan mo ang imo Santon Plus Herbal Soap no. Butangan mo pagid sang dugang nga protection. Clinica Dio Fresh with VCO gapon. Gapatay ni sa mga mikrobyong nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. Kung iban nga deodorant, pagputang mo lang after 3 hours baho ng imo ilok, kay wala ginpatay ang way gintapna ang mikrobyong nga pabaho sa imo ilok. So mag Clinica Dio Fresh, puti na ang imo ilok, mumot pa.
5: Kay nasa nga gaga program ko kay nam kuya DTX Coffee Mix. Kanami isang pamatsyag ko Sir Boy kay
4: alert
5: detox ka na.
4: Alert ko. Alert kaya ko sa palainom ka DTX Coffee Mix or DTX Premium, alert ka sa
3: correct. Ang ako niya DTX Premium ginaaga pa no. Bangga mo ni Mune kung ano imo on sa adlaw nga ini nag DTX Premium
4: pero
3: no.
4: Pero di kaya in General Bawya. After inom niya DTX Coffee Mix, inom man day na niya extend ka pa. Kag magpa-massage dayon. Then after massage, kabalo na kanong dasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ano ang mabulig ni Ditribayo sa mga fungal infection? Hindi lang viral, ha? Hindi lang bacterial, pati fungal infection. Let's talk about it.
3: Sakto si Sir JP, no? Mag-ubota. Binabasol na tayo ng bacteria. Basol na tayo ng virus. Huwag tigili kabalo, fungal infection. Kisa, mga masakit ta, sa dudlawas ta, gatumata antibiotic, gatumata antiviral drugs, ay, fungal infection gili. Imagine, kung D3-bio ka, hindi ka naiyakalanan magpates. Nga ah. Kaya ang D3-bio ginatap na virus,
4: parasites,
3: parasites,
4: bacteria,
3: bacteria, kag fungus,
4: may apat ka class,
3: urot. So hindi ka na magambal nga mapalab ko pumabalaan ko kung ano gini cause medium chain triglycerides that are transformed to monoglycerides. Tanan-tanan na ara kay D3-bio, hindi mo na makita sa other food supplements. Biskan sa other vitamin D3 supplements, hindi mo na makita. Because the combination of D3-bio and vitamin D3, makita mo, of extra virgin coconut oil and vitamin D3, makita mo na sa D3-bio. So ano bala ini? Ano bala ang anti-fungal specialist nga ara sa D3-bio? If you talk about viruses, bacteria, ano? Kung ano man na ka...
4: ang viruses, ara si monocaprin.
3: Monocaprin?
4: Si monolaurin.
3: Ara tag team. Superstar nga tag team, monolaurin and monocaprin.
4: Ano pa na klase nga virus?
3: Ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3-bio tungod may monolaurin kag monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto na si monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio, hindi lang isa, hindi dua, hindi tatlo, apat, lima. We will have time, we will discuss them all. But today, we will discuss monocapulin, how it kills fungal infection, lalo na si Candida, no? Si Candida, hindi isang traidora sa ano, ha? Telenovela, ha? Si Candida.
4: Di ba may kanta nga Candida, Sir Boy?
3: Dumduman
4: mo. Now, now. Oh.
3: I'll be cans.
2: Pero ang ina nga kandida, makatol na iya.
5: Hindi lang niya kay Traidora. Pati ba na ni kalalain?
3: Ni, no? Si kandida.
4: Grabe ni mag-attacking mga fungos. No. Specialist kokomo. Donut kokomo, Sir Boy.
5: Kag sa panit mo, Dok. Attack yun sa fungos ang panit mo. Gililitom.
2: Kag mas nag-suffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP. Dr. Ramil, no? Kay because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sang sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ,
5: mas exposed.
2: Oh, mas exposed siya sa ano. Kag ang ila sini symptoms is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga example nagka-infection bisa candida.
3: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo ano no reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no? Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan.
4: May nami subong ako nga na-discoveran ato, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff? So, nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin lubi, Sir Boy. Wala kaspa mo? Hindi ka pinitrate.
5: Oo, no? Kagkabati ko na doon po nga butangan mo siyang lubi ay mga ulo.
4: Makabulig.
5: Kung anak may mga...
4: Ang binta, Sir Boy, amani, kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintahan mo is gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga Candida albicans because of the caprylic acid na ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang D3 Bio.
2: May nabasahan ko na, Sir Boy, nga research mga Egyptians ko no ang nagagamit ever since no sang kwan sang virgin coconut oil sa ilang mga reproductive organs as vaginal douching or washing na balay lang.
3: Douching means pagtinlo. So, D3 Bio through its caprylic acid could help you in two ways regarding maintaining a good healthy reproductive organ lalo sa atong kababaihan. Number one, by taking it. By taking it, you basically ginapadamo ang caprylic acid, ginapatay ang yeast infection. Kag ang kadua, ang banin ni Sir ni Doc Ramil, ginapadamo ang probiotics para ka translocate. The term is translocation of probiotics coming from your colon, magwa na siya sa imo pupo, it will cross to the vaginal area, kag i-repopulate niya ang imo good bacteria sa imo reproductive organ.
4: Pwede man pahid pahida niya, Sir.
3: Pwede man direkta, no? Amo na nga topical, no? Ang term gigani kung reproductive organ na, Sir Kevin. Amo na pag douching na
4: gyud. Douching.
3: So, caprylic acid.
4: Pwede man ipahid mo kay butang mo sa ipahid mo kay Manoy.
3: Ay oo, ha.
4: Swab.
3: Those who are sexually active, no? Patabi tabita. Let's be professional about this. Those who have multiple partners, you take care of your reproductive organ.
4: Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka namin sa D3 Bio, ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong bata. Kung may psoriasis ka, patuluan sa gatas ang nanay.
2: Gatas ang nanay.
4: Gaayob lang iban.
3: Correct. Nung kapamati ko sa wali ni Sir Kev, ni Sir JP na sa aga, nga ang breast milk, nga arat na daan sa gindugin iatag sa juice bala nga ipasa sa bata, multiple juice anong tagani sore ice na tuluan sang gatas ang ano
4: sa lauric acid.
3: Tudik sa lauric acid. Pagkakampi lauric acid pa lang patay na ang virus ang sore ice. Ang damo pa ano pagid kon ang lauric acid na gintransform sa bata, ginimo yung monolaulin sa ilawa.
4: That's why nga inom gigad D3 Bio. Hindi naman ka pwede magdidi.
3: Correct.
5: Why is it, Sir Boy, ang doc nga superior ang aeroplano sa Amerika sa dogfight kaysa ilang missile damo-damo, may surface to air, may air to air, may kumplito ang iyang sidewinder missiles. Array of defense. That's why di siya magperdi sa dogfight. Amo ng D3 Bio, Sir Boy, may pang fungos may pang bacteria, may pang virus, complete
4: parasites.
3: Ang munang kakampiyon sa D3-bio, no? Caprylic acid, lauric acid, all of these MCTs once converted, including caprylic acid. Caprylic acids once supercharged, no? Can convert sa liver to a monoglyceride called monocaprilin. It could help monolaurin and monocaprina in killing viruses, bacteria, and even fungi gapon.
2: Plus, Sir Boy, ang iya pa nga bintaha is hindi siya toxic. Hindi siya toxic sa aton liver, hindi man siya toxic sa aton nga kidney. It's because nga gani, kaya ang aton nga D3-bio, may extra virgin coconut oil, gina-convert sa aton nga liver, no? Wala gid siya yalatak, wala byproducts. Hindi puro tanan bintaha ang ginahatag.
3: Correct. Mabalaan mo, Sir Kevin, nga hindi toxic ang isa kabagay sa imulawas once na ginausanan mismo sa selula mo. D3-bio converts to ketones, kinausar na mismo sa mitochondria. If it enters the cell, if the body allows that thing to enter your cell and stays there, it's good for your
4: body. Tawag lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
3: synthetic
4: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium, imo itugong, gusto sang ano na, ordinaryo nga gasolina.
3: O gasolina?
0: Grabe, no?
4: Especially ang mga may kwarta. Gusto nila mga premium, mga
3: special. Dito ko sa octane.
4: Ato ko sa special niya. Pero ang isulod mo sa imo uto, kuan, krudo. Naminaton is, puro yap sugar ang isulod mo sa imo nga kwan kay ga-active ka kuno kung sugar tuod man na. Pero why ka kabalo, ang pinaka the best nga fuel sa imo brains, the ketones from D3-bio.
3: Correct.
4: Sana kung alam ka D3-bio ka na gid.
3: So amuna no, that is the advantage of D3-bio. May caprylic acid ka na,
4: may lauric acid
3: ka, may caprylic acid ka. All of those turns to monocaprilin, monocaprilin,
4: and monocaprin.
3: Ang monocaprin, tuluyahan ta na in the future, that is another
4: hindi
3: superstar.
4: Hindi lang hasta da, Sir Boy. Diba, from lauric acid to monolaurin, to ketones.
3: To ketones.
4: Mono...
3: Medium chain triglycerides.
4: Tapos it changes to
3: monoglyceride
4: maketones, mahimo siya ketones.
2: Bali ang aton gidya nga D3-bio is mapuslan sang aton
3: ay bawi lawas, na bawi kagin.
2: Down to the last
5: in round. Every changes in every stages from that puslan mo siya paglabay sa liver gi convert liwat puslan mo sa gyapon
4: monoglyceride puro na siya antibiotic antiviral
2: antifungal
4: after 8 hours
3: ma-change siya
4: mahimo siya nga fuel sa imong brain. Fuel sa imong selula. Kita mo na kung anong bintaha. Di ba tawaran ang kwan, ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3-bio. So, nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang kwan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3-bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
3: So, amo na, iambalan ko na sa akong tatlo ka mga doctors nga family friend namon. Ma'am, doktor, amo na ang epekto.
6: D3-bio. O, si Karen, kadamong isang akon hair follow, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3-bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
7: D3-bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. D3-bio.
8: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3-bio, kag ang bilog ko nga pamilya, para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3-bio.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique,
0: Antyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Anyway,
4: ang mga benefits, ano ang mga bintaha pa?
2: Ang bintaha nga, gusto ko mag D3Bio, because pag tumar ko D3Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka, likupon na sang medium chain triglycerides, para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akong sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus, ang imo nga cleansing nga tungod sa D3Bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
5: Basta. Isa ka research, abita na ito, ang baldito ni Doc, balang monolaurin is only for antiviral. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya, naturally occurring sa aton nga large intestine or sa aton dira. Pero kung ini siya, ang mga kanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. So ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3Bio. Kay ang D3Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3Bio.
3: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali Sir JP. Nga gusto ko D3Bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3Bio na lang ko, DTX 500 kay MITC nga. Ang D3Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara na siya.
4: Sir Boy, kung may D3Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
3: Pharmacia, no?
5: Kumulito ka
3: na. So, example, bi may pharmacy ka, na ngalan, bi Rayo Pharmacy, dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
5: Diarrhea,
3: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
2: Kung may super acidity ka, pwede man
3: ang siya. Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
2: Hindi ka magutom.
3: Tunga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
4: Namiangi ko yas di Tribayo. Kabalo ka, away ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyo na ba na?
5: Ay, amo na ta.
2: Amo na.
4: No.
3: Realidad.
4: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko D3Bio para may first line of defense nako against sini nga mga kagaw. Masugot kag sa hindi, wala ni kaon tataning flu ni, kay para ma-flupigado ta.
3: Flupigado ginagid.
4: Masugot kag sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya mag-gasto draka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
5: kampiyon na punto
4: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni D3Bio kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
5: Ang iba na ganito,
4: kinahanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa D3Bio, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka D3Bio ka, grabe ang trust mo. May naka-D3Bio kuya.
3: Correct.
4: Kaya niya pat yun sa kwan.
5: So peace of mind.
4: Pero kung wala ni mo maintindihan ang D3Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang.
3: Gairmitanyo na lang.
4: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni D3Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka-D3Bio ka, buhi pagyapon sa sila. Kaya man, kung wala ka D3Bio, pangatakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
3: Ang mapupila ka milyonis na nga sila na patay.
4: Siyempre, ang matupad na iya.
3: Himuon mo pa na liwat.
4: Iyan ang kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, o bago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung naka D3Bio ka, malikawan ang paghubag.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mapakala ka butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakang sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: You're listening to 94.5. 94.

sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: News, Ifrit Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio. Ang Physio ngamay D3. D3 Bio.
2: Paano bala ang D3 Bio makabulig sa imong microbiome?
3: Paano bala ang D3 Bio mag-atipan sa imong mga friendly bacteria?
2: Correct. Mm-hmm. Your friendly bacterias that are the caretakers of your second brain. Your second brain, which is your enteric brain, your gut, ang imo chan, contains around 100 million neurons.
3: Ang imo nga D3 Bio, sobra pa sa nanay mo. Mag-atipan.
2: Mm-hmm.
3: Hindi lang isa ka bata atipan nun sa imo D3 Bio mo. Mm-hmm. Trillion.
2: Trillion.

0: amo ni yang super alloy nga suplemento mo. 100 to 300 trillion nga friendly bacteria nga ginaatipan, ginaalagaan sa pag-inom mo sa ditribayo. Because of the medium chain triglycerides nga makita mo sa ditribayo, siguraduhon gid niya ang imong probiotics bacteria, ang imong good bacteria nga magpadayon protect sa imo nga tinai, sa imo nga sulodlan, sa imo nga bloodstream para nami ang absorption sa mga sustansya, nutrients kung gainom kaya ditribayo. So imagine ba, damo-damo nga atipanon sa ditribayo, sir boy.
1: Correct, okay? No?
0: Ang adlaw na magainom.
1: Ano ba lang ara sa ditribayo nga protekta si imo? Ang ditribayo may lauric acid,
0: wow,
1: caprylic acid, caprylic acid. These kinds of medium chain triglycerides na gin-mention ni Dr. Mil Kagina basically protects your probiotics that protects your mouth, your ears, your esophagus, tonsils, pati na ang kinatawo sang babae, the vagina, no? And your urinary tract. This is how important probiotics para sa lawas mo. That's why ditribayo is really important.
0: Oh. Muna, mga lalaki da, kung concerned ka mo sa inyong mga partner, painom ma adlaw-adlaw ditribayo.
2: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, lupo, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga buti ka.
4: So ang ditribayo mayra sa ginatawag MCT nga nagapainsansang o kung nagapadamo sa aton nga mga probiotics sa Sir Boy, no? Kag ina kung damo nga aton nga probiotics nagapromote na sang manami nga absorption sang vitamins kag mineral na sa aton nga tinae. Kag ang probiotics nagamanage man Sir Boy para hindi magagwa o kung maglapta ang mga bad bacteria halin sa aton nga tinae. Hindi maglapta halin apakato sa atay, hindi maglapta apakato sa kidney kag sa aton nga dugo.
1: Da lang sila.
0: To imagine ha, kung gainom ka ditribayo, di ginatipan ang imong good bacteria. Ang good bacteria, ga-produce di siya sang nagakaigo nga B vitamin, Sir Boy. B1, B3, B5, B7, B9, B12, kag iban pa. Tapos, kay nag-produce sila, ini nga mga B vitamin, Sir Boy, gamito ni sa imong brain, gamito ni sa imong skin, gamito ni siya sa imong nerves, kag iban pa nga mga organ. Amo na ka-importante nga dapat mainom ka ditribayo para atipanon ang imong good bacteria para nami ang pagproduce sang gitawag B vitamins.
1: Another thing, everybody knows this, ditribayo basically protects probiotics that produces serotonin. Kabalo naman tang serotonin makes you happy. Ang serotonin ka panamit sa imong mood. But recent study shows that serotonin basically affects bone mass.
0: Sir Boy, di ko na ipakilala ang kuna mga ngalan sa mga probiotics nga ga-produce sa GABA. Kung maayo nga pag-atipan ni ditribayo sa imo nga probiotics, hindi lang GABA ang iyak i-produce, iniging happy hormone, Sir Boy. Like dopamine, serotonin. Kag ang serotonin pinaka the best nga i-produce gid sa aton nga probiotics, kay nga man kamunang precursor para mag-produce ang melatonin. If you have that melatonin, nami ang imo nga tulog. So permanent na balik-balik, Sir Boy, nga ang pag-inom sang ditribayo hindi lang nga ginapadamo ang imo nga friendly bacteria, kundi ginapatay man niya ang imo nga bad bacteria. Te, sano pa ka mainom sang ditribayo nang damo na bad bacteria imo tinae? Hindi paghulata, Sir Boy.
1: Correct, no?
3: Ditribayo!
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: Ditribayo! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Ditribayo! Health News! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, Angkampiyon sa Balita.

Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Warrior Antioxidant, gakaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang ibo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa ibo blood sugar. DTX 500, sa likas, epic table. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Sweet Joe.
3: Anong natabo sa imo? Abi, dala din ang tudlo mo kay supsupon ko na. Wow, ikaw ba lang na bata ka mo? Wala ka ginagapahin mo yung... Ano ba lang nakapila sa imo?
2: Ha? Wala ko yan napila, siyaya, ah. Gintudos ko lang ang kutos ang ido.
4: Sweet FM.
5: How sweet.
6: Computer, computer. Station
7: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilangi mo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang TTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
4: Dausaha?
3: Do binder ni sa Doc? Ang yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic sa punta,
4: so amo ng telomeres.
3: Do amo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga aton nga DNA is double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
4: So, sa kadation gali, Sir GP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang telomeres. Kag
3: Gusto.
4: Matapos ang tinuig nga cell division, imagine pala, Sir GP, kung 75 years nga constant nga cell division.
3: Sige-sige nga cell division, ano?
4: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
3: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
4: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
3: Oo.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka maginom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180.

0: ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
1: Correct. I-recycle ka.
0: Di ang problema, kung hindi siya makaon, makopya siya sa balati anon.
2: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
0: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
2: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
0: Grabe, no?
2: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
0: Mm-hmm.
2: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
3: When the cell division.
1: Last kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
2: To be honest, mag-ulo ko ganit ka encounter sa ning telomeres mo. No, may amugali na siya. Galing ka ga-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
1: Though, ano, though, safety cap.
2: Safety cap siya, no?
0: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imo nga selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigula. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang selula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
2: Pasimple lang magaling, no?
0: Kapila man na nato yung ginabalik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News sa 5 Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.

0: ang Evo Blood Sugar
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
0: kagakontrolar
1: sa Evo Blood Sugar
0: DTX 500.
1: Asal rikan
0: epektibo
1: DTX 500.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon,

0: Palita Regional. Masobra 200 ka mga individual na kabaton itlibre nga driver's license. Paagi sa LTO Scholarship Program, ita LTO 6. Namtang back rider patay matapos nga masangaid it mixer truck sa Bacolod City. Headline sa aton nga Balita National. President Marcos nagpaabot ita simpatya sa UAE Vice President sa pagkamatay ita nakarang nga manghud. Mata sa dugang headline sa aton nga Balita National, 18.8 million nga balor ita marijuana na kumpiska sa tatlong ka mga Pinoy sa NAIA.
1: Balita International.
0: Headline sa aton nga Balita International, US President Trump ginpamalibaran ro 7-day ceasefire offer ita Iran. Samtang Russia ginpabaskog rong pag-atake sa Ukraine.
1: Balitang negosyo.
0: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo. Pagsuspende sa excise tax sa LPG permadugon ni PBBM. Samtang 60 pesos nga dugang asweldo sa Metro Manila, epektibo gon. Headline sa aton nga balita sa patagit tinampang. Albert Ian De Los Santos sa buorong bronze medal sa Asian Games, bagong junior world record nakuhit. Nanta sa dugang headline sa aton nga balita ang sports. Atletang Pinoy padayon ro pagsukog para makahakot it mga medalya sa Asian Games.
1: Balita Entertainment.
0: Headline sa aton nga balita ang showbiz. Denise Cornejo nakatagana nga mai-release sa kulungan suno sa Court of Appeals. Samtang sa piyakabahin na Lakam Chu hilwaygon na matapos nga makabayad ita piyansa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DGX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DGX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:09 ron aton nga oras. Mga ka K5, nirubatiano nga panguna nga headlines ginahatod gaton it DTX 500, D3 Bio, Mighty C, ag DTX Coffee Mix. Maydaid niya agahon na Banway ta Kalibo. Maydaid niya agahon na Provincia it Aklan, Good Morning Western Visayas. Adaw kita makaroon ita Domingo, petsa 27 sa buwan it Setyembre, dag undusmel 26. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Ako rin yung mga newscaster. Ako si ka K5 Barrio Trice. Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Patayin niya nagahimo ita investigasyon rong Kalibo Municipal Police Station para matumod rong identity sangka rider nga nakasagi sa sangka 45 anyos nga lalaki samta nagatabo kara sa pedestrian lane sa prente mismo it sangka sa angka eskwelahan sa Parte Karat Jaime Cardinal Sin Avenue sa barangay Andagaw Kalibo bandang alas 10:05 it agahon ko Setyembre 24. Suno sa police report nagatabok si Gonrong or nagapatabok si Gonrong biktima nag-aksidente kara nga masunggaban it sangka wa pa makilaga nga motorsiklo nga nagabiyahe halin sa New Washington paagto kara i-crossing Bangad New Washington. Suno sa biktima nga rong nasambit kara nga rider hay sangka estudyante bangod nakasuot parayat uniforme it sangka pribadong eskwelahan sa Kalibo ag may suot pa nga identification card. Bangod sa insidente natumbarong biktima sa konkreto nga karsada ag nagangkon right physical nga nakaangkon raya ita physical nga kasakitan na ginapagapitan man raya ita pilang ka mga rider aga nakita arong identification card kung siin nagtaganawan si Gonsanda aga at insigida karanga naghalina arong nasambit karanga sospeka. Padayon parong follow up investigation at pulisya para matumod rong identity at nasambit nga rider aga masairan rong bilog karanga natabo sa insidente. Samtang ginabisuhan man rong biktima nga magpakonsulta sa doktor para man saan bangod man sa anak karanga gina angko na nga injuries.
1: Balitang Lokal.
0: Samtang sa piyak nga bahin na positibo man sa paggamit it illegal nga droga o tatlong ka mga kagakinan, matapos ka naging paidaom sa drug test kasunod it pagka-aresto it mga otoridad sa Hawili Beach sa Banwa Karaita, Tangalan. Madumduman nga natumod ro mga sospek nga una sa edad 17, 18 og 20 anyos nga tananhay mga residente Karaita, Banwa, Ita, Kalibo. Nasayuran nga sa report ita Tangalan PNP, nagahimo sigon it regular nga pagpatrolyag monitoring ro mga tawuhan it nasambit karang PNP sa baybayon nga parte Karaita Beach sa Hawili. Natagupangdan na ro nga kaduda-duda karang nga hugag it nasambit nga grupo. Nagagin pagapitan rayet mga pulis sa nagdagagan na rong nasambit ka nga grupo ag insigida man niya ginyagas ag naaresto. Sa tunga karaita pagkikipagdumugan ay nahugog rong sangka, sa sangka 18 anyos rong sospek. Rong sangka plastic sa shea ay ginadudahan ka nga mariwana ag sangka improvised nga toter. Sa kabilugan nga nakumpiskahalin sa mga sospek ay 19 gramos nga mariwana leaves. Kaibahan ka rong drug paraphernalia, toter, lighter, condom ag kwarta. Samtang ginpasakaan yon ay kaso nga paggapa sa RA 91 65. Rodaywa sa mga sospek samtang ruminor di edad ay sa idagom kara ita DSWD. Samtang sa dugang pang detalye at aton nga mga balita lupan. Inahugat pa makaron it nanuman siya PNP rong resulta it ginpatigayan nga drug test sa sangka 47 anyos nga sospek sa ginkasa nga drug buy bust operation. Kuadlaw karait Biyernes it gabi sa barangay Pusio sa Banwa Karaita numan siya. Rong sospek haging kilang si alias Joven na baka halinkana rong sangka sa siya ita ginapatihan nga siya bu. Kabaylo karat 1,500 nga buy bust money. Si Joven ay residente ita po o Kalibo kung sa siin. Daywang Domingo on sigon raya nga ginamonitor it mga otoridad bangod sa pagbaligya at illegal nga droga. Sa makaroon, hinakakulong rong sospek sa lock-up cell at numan siya Municipal Police Station samtang nga ginaasikaso para mga nagakaigo nga dokumento sa pagpasaka karait kaso nga paggapa sa RA 9165 orong Comprehensive Dangerous Drugs Act of
1: 2002. K5 News FM. Ang
2: Wow!
1: Right?
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balita regional, ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikawon nga, naka-detox ka pa. License holder gon na arong 202 ka mga Land Transportation Office o LTO 6 scholars sa anda karang graduation day sa University of the Philippines sa Visayas. Naagyan it mga raya hay on-site examination daywang adlaw nga theoretical driving course ag practical driving course hasta nga na-claim rong libre nga lisensya. Suno sa LTO 6 sa Regional Director Attorney Gaudioso Giduspan II. Rong programa hay nagatumod nga may mabaho nga impact bukon ngamang it sa mga paperworks o kon sa paghasa. Tambilog sa mga scholar karahay maghalin sa Banwa Karaita, Kalibo, Aklan. Kadungan it livelihood program nagpadayon man it medical mission o nasambit nga taga-Tapan na kay bahan ng mga volunteer doctors aga medical staff. Samtang sa piyakabahin, patay ro sang kababayi nga nagaangkas sa motorsiklo matapos karang masagaid isang ka mixer truck sa barangay Tango, Bacolod City. Hapon karang adlaw si Tiyembre 21. Suno sa driver at motorsiklo halin sanda sa Bacolod ay nagapauli unkunta sa Canlaon kata mataburong aksidente. Ginguyod i-truck ro ang kaskaranga si Nemesha Villegas, 48 anyos, finance officer sa Canlaon City kung sa siina. Ingapak pa ng uwo nga porsyon at biktima nga gintunaan it anak karang kamatayon. Unagon sa kustodiya at Bacolod da Police Station 8 rong driver at mixer truck para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Balita National!
2: Balita National!
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balita nasyonal, ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nag-regulate ita blood sugar level. Nagapabot si President Ferdinand Marcos Jr. it sempatya ka United Arab Emirates sa Vice President ag Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sa pagtaliwan ni anak karang manghod nga si Sheikh Ahmed bin Rashid Al Muktuma. Si Sheikh Ahmed hanggang 76 anyos ay deputy chairman ita Dubai Police ag Public Security. Sa sangka post online insigida nga ginhambang ni Marcos nga ginapaabot narong anak karang pinakamadagom karang pagkasubo kay Sheikh Muhammad sa pagkamatay ita anak karang pinalangga nga manghod.
1: Balita National.
0: Naptang arestado man ng tatlong ka mga Pinoy nga halin kara sa Bangkok, Thailand matapos mabuan itkapin sa 18.6 million pesos. Nga balor ginapatehan nga marijuana sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 o adlaw kara Orco Setyembre 24. Sunod sa mga otoridad may bugat nga kapin sa 1,675 grams. Rugi na patihan karang illegal nga droga nga nakumpiska halin sa anong ka mga maleta at mga sospek sa Custom Secondary Inspection Area. Nakakulong sa makaron rong tatlo ag nagapangatubang sa kaso nga paggapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 6:17 ng aton nga oras. Dayon kita sa detalye at aton nga balita international. Balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik balik ng gagnat o buag sipon, maginumit D3 Bio. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Balita International.
0: Ginabalibaran ni US President Donald Trump ang offer nga pitong adlaw nga ceasefire it nasyong Iran. Tagin na nga agagin na pakigbahin sa anak karang opisyal nga pagagauman na nga igapadayon rong pagbombite Amerika sa Iran pagkatapos it midterm election sa Nobyembre. Suno sa mga opisyal it Estados Unidos magapabilin nga duda si Trump kung nga tuparon it Tehran rong anak karang ginpangayo nga kondisyon it Amerika sa piyakit nagapadayon nga negosasyon sa bulig it iba karang regional mediator. Sa idaom it ginaproponer it Iran nga hinyo kara it US nga buon rong naval blockade ag igagwarong pilang ka mga pagpaskil o confrozen assets kara aga pagatawhayon rong sanksyon sa pagbaligya it langis kabaylo kung uman nga pagbukas it critical nga Strait of Hormuz ag pagpadayon na it nuclear negotiations.
1: Balita International.
0: Samtang ginpakigbahin man ita ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga pabuhayon it Russia ro anda karang pag-atake suno kay Zelensky nga target it Russia ro anda karang data centers ag mga internet providers ro pag-atake hay nakaapekto sa pangabuhi it mga pamuyo it Ukraine kapin pa kung ginagamit raya sa anda nga pagtuon ag mga trabaho.
1: K5 News FM.
2: Yeah, ang radyo ko.
3: Wow, my God.
1: Balitang negosyo.
0: Alas 6:19 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo, ginahatod kato ni Mighty C. Numasgin pabaskog ng alkaline nga vitamins. Impirmahan yon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Executive Order No. 125 kung sa siin nakabaghag rong pagsuspendian ay it mga excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Raya ay matapos nga umabot sa $99.41 rong kada bariles o presyo it Dubai crude oil na nagagpas sa gintagana ng $80 kada bariles sa Idam Republic Act No. 12316. Tuyo it raya nga EO nga mabawasan rong problema it publiko sa tungay it mataas nga presyo it petrolyo sa global market. Apis rang ginsuspendero na sambit nga buwis, ginagauman niya magasaka sa gihapon ro presyo it LPG sa 10 pesos hasta 15 pesos sa kada litro.
1: Balitang negosyo.
0: Samtang sapya kabahin na epektibo gon na ko September 26 o kahapon karang adlaw ro 60 pesos nga dugang sa adlawan nga sweldo it mga minimum wage earners sa Metro Manila. Suno sa Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino nga nag-abot sa 1.1 million ka mga trabahador rong nagainipugos sa bago karang wage order number NCR-28. Sa idamit kasuguan na magataas umpisa sa 695 hasta 755 ro adlawan na minimum wage it mga empleyado sa non-agricultural sector apang halinman sa 658 ay magasaka sa 718 para sa agricultural sector ag pilang kamaisot ka mga negosyo. Katumbas ra it dugang 1,560 kada bugan para sa mga trabahador nga nagasugod ita 26 sa isa Diaz.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balita Sports. Sports. Sports.
0: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports balita sa Patagit Hinampang. Kinahatod katon ita DTX or Clinica Dio Fresh. May bisig og vitamin E nga paputi nga pakinis ug nagapahumutit aton nga mga underarms para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili. Maggamit ita Clinica Dio Fresh. Madinirag on nga nagdebut sa Senior Continental Stage si Albert Ian De Los Santos. Matapos makuhitro bronze medal sa men's 70 kilograms weightlifting event sa 2026 Asian Games nga ginpatigayon sa Nagoya City Trade and Industry. Bukon gamang itmedalya rong hauli ita 20 anyos nga Filipino weightlifter kundi sang kapanibaguman nga Junior World Asian Record matapos mabuo rong 183 kilograms sa clearance. Sa clearance and jerk sa anang ikatlo karang atempa, nagagpasan ni De Los Santos ro dati karang Junior World Asian Record nga 180 kilograms maingat ro nga 181 kilograms sa anang karang ikaiwang atempa. Sa anang uling attempt mas lalo karang nabuo rong bugat orong ginpabugat nga hampang agma dinigagon hasta sa 183 kilograms para uman nga basagon rong anang karang sariling record.
1: Balita Sports. Sports. Sports.
0: Ginagauman man nga madugangan para mga medalya nga mabuhit mga atletang Pinoy sa nagapadayon nga 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Noong Setyembre 26, sinagahampang sa men's 70 kilograms si Albert Ian De Los Santos sa finals at weightlifting. Bilang ka mga sports rubantayan kung sa siina, nagahampang ro atletang Pinoy sa beach, volleyball, shooting, skateboarding, esports, equestrian, baseball, archery, aga athletics.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5
1: Balita
2: News
1: Entertainment.
2: Balita Entertainment.
0: Alas 6:23 ng aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz balitang artista. Ginahatod kato na at DTX Beauty Soap may purong sangkap nga natural nagapabata, nagapaputi at nagapakinis at aton nga mga panit. Temporaryong nakagawa sa kulungan na si Lakambini Lakamchu matapos raya nga makapiansa at 5.6 million pesos. Ginkompirmay Bureau of Jail Management and Penology nga nakagwa si Chu pagkatapos itana karang arraignment sa Quezon City Court. Sa pamaagi sa teleconferencing, nagdangop sa arraignment si Lakam sunod sa anakarang abogado nga si Dominic Solis. Nagdihon raya it not guilty plea sa kaso nga qualified theft. Matandaan niya ginkasuhan sila kamit anak karang manghod nga si Kim matapos ro pagkaduga itapilang milyon ka mga harga ikwarta halin sa kumpanya karang Little Bunny Philippines.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Samtang sa piyakabahin nagpagwa manit order o Court of Appeals nga hilwayon rong dating model nga si Denise Cornejo matapos nga papanaugon ro nakatagan na karang jail term kana angot sa kasong serious illegal detention na gagin file it aktor nga si Vong Navarro iban kararong anak karang or ka it aktor nga si Ferdinand Hipolito mas kilala bilang si Vong Navarro. Suno kay attorney Ferdinand Topacio abogado ni Cornejo gin considera bilang time serve ro hawis daywang dagon nga pagkakulong it anang kliyente matapos ro conviction sa regional trial court. Buligan si Ganimao at Public Attorney's Office sa iba pang mga abogado sa pagproseso at dokumento para sa anang release pag-uuman niya makagwa siya sa kulungan si Cornejo sa masunod kara nga Domingo.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:25 ra aton nga oras. Mga ka K5 Euro, batianong nagpaunang balitaan sa programa.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sunday edition na September 27 na 2026. Para sa dugang mga balita ni makalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos. Kay Bansika, K5 ba Michael Silorio. So man, ako rin yung naging newscaster. Ako si ka K5 ba Rio Trice. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
5: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years

0: Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, Kabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa.
10: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5

Well, good morning mga ka-K5. Meda niya, gahon sa nga mga tagpangamati, bilog nga Banuat, Kalibog, bilog nga probinsya. Takan, good morning! Sunday, makon, Domingo nga adlaw, mga ka-K5, September 27, 2026. Good morning sa atong nga mga tagpangamati, mga ka-K5. No, sa atong gin nga mga suki nga mga tagpangamati. Market day makon niya sa atong nga Banuat, Ita, Kalibo. No, basi ko na gusto niyo magpanindahan. Kabaabo kayang ukay-ukay makon. Oh. Anyway, mahilig karon ng mga Pilipino. Anyway, mga ka-K-Vibs, sa okay-okay. Diba? O, kad ginatao tayo, ginabalig, yes, Pilipinas, ginabalig yan, tas tao eh. Eh, may mga tig-20 ka, tabi kay Febrin, yung short. May mga brangan eh, mga tig-30 ka tao. Hindi mo nga naman sa'yo, kung buhay, patagaan galing ka. Anyway, market day sa nga Banuay, ita Kalibo, September 27, yuta na ho, 27. Pilang tugog lang ganta sa taro September, October ko mga ka-K5. Hinagaw ta kung taro filing it si OC. Galing ron ay kinansel ta ita gobyerno, Royal Barangay Sangguni ang kabataan election. Which is makani grabe siguro, siguro makon grabe rin ininom nga gate mga incumbent no. Wala sa natgasto, sigurado pang may holdover capacity yung hinatawag eh. Padayon doon ang pagpanerbisyo mga ka-K5. Sa datong mga wa nakaabil itig 20,000 nga tay gin ro mga barangay kagawad nya tag kapitan nga sandat aron nakaabil adat ang mga o nga bahala un kamo sa 2028 ta alin unta iro gobyerno tanang decision tiis ana ninyo na ninyo barangay official ngon oh adat mahimo ka na magain man kontra sa atong buot ay. Anyway, good morning sa ating mga tagpangamati. Makita kita sa bilog ng kalibutan pag sa ating official Facebook Live sa ating live programs das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, ag-share para maging updated kita sa mga balita, lokal ang mga balita, national pati sa ating karon nga international nga mga senaryo mga ka-K5. Postpone do barangay election mga ka-K5. Anyway, sa ating pagliliba, good morning sa mga nagpamati. Makaroon sa andang mga panimagay sa mga karadyohan. Nagtanong sa ating Facebook Live. Good morning. Ano makaroon dati yung mga nagpaw ng mga balita at headlines? Headlines! Una kita sa ating mga headlines, mga balita lokal. Kampanya kontra dengue at pabasog itsang guniang bayan ko, Banuat, Kalibo. Pagpapundo sa tanang aktibidades sa BSK election. Ginapatuman mga ka-K5 registration para sa national election sa 2028 ay mag-aumpisat ang mga ka-K5. Ako nyo man baga mapospon nyo man, mako nyo inunan do barangay basi kon mag-extend sa natermino rin, sanda tatanan ka pong kwabi. Kung ako malatangan eh, i-lifetime nyo lang, agud ka mo latatanan. Sumawa o tabi, pwede nga makasara nga magservisyo. Extend nyo lang, lifetime lata. Oh, good, may pugos ba? Anyway, dugan natin yung mga headlines sa makaroon mga ka-K5. Daya ka rin nga sang kagakiman nga nadakpan karon sa Anora sa Rondaya nga daya ka rin nga bypass operation. Higin pa idagom rin mo sa daya nga drug test. Oh. Day ba't ana kung pumasat sa test, malipayon. Daya kung pumasay mo sa test, sigurado bukong mo't malipayon. Pilaro sa ating mga headline, mga balita national. Sa ilo kita sa ating karon nga mga balita lokal. Sa ilo kita sa ating mga balita national. Dating Speaker Romualdez, may 40 ka ma-witness para sa anang kaso. Ay kita, marabot ang ga-witness kay dating Speaker Romualdez. Gracioso, si Gracioso nga raray mo kang do-witness kontra kay VP Sara. Pasado taman mo sa lie detector test. Aga, dugan natin nga, ano ra, daya karon nga mga balita, no? Dugan natin nga mga balita, mga ka-K5, no? Daya karang sa ilo kita sa ating mga balita, national. Balita national. International news. Amerika ginbasura ro proposal it Iran nga buksan mga ka-K5 ron daya karon nga, no ra? Daya karon nga Strait of Hormuz, sambal ka rin ni Trump ay, ah, sinimoron, di man ako, mo ni Trump.

0: Guna tayong mga balita abroad, matapos official itrasya ang Germany, mag-istorya sa unang panyempo matapos ng atakehon donas yung Ukraine mga kakayfay. Daya karon yung mga balita, ay ginatao katon makaroon, ita rondaya nga, DTX Coffee Mix, ang kahelting nga klasit ka, pinakakapi ka, nakadetox ka pa, may anak karon nga, at chia seeds ang may anak nga ampalaya, may anak pagid nga DSU, the sugared cane extract, sang kamapait nga party ito bu para masukan daton karon nga mga diabetes mga kakayfive. Mabakay ron sa aton nga klinika de alternatibo medicine and wellness center yagidigamang sa aton karang Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology ang magapitman sa aton karon nga ABL Sports Complex mga kakayfive. Sana makaring nga pagpadayon sa aton karang mga balita no sa aton nga pag ililiba makaron nga agahon sa aton nga dugan aton karang mga iyon kita sa aton karang mga balitaan no. Hi haraon mga ka K5 rodayang ginahugat-hugat karatan na nagsayod akong sa inyo ni kamo man ay syempre the time abi nga gincancel ay is Friday so wa kami program ita Sabado no. Ay pero sa inyo ako nga sayod kamo nga postpone makaron do barangay election. Oo aga sa mga medyo mabasko gid ra pangamuyo ko may incumbent no. Duda ako mga alas 4 tagaaga nagugudguhod sa nagpagnunubina kung tama na madili lang kung tama na ro election i-extend lang kung tama na kami agud makalon man na kami tuman sa linding mga mga maron di iba kaon siguro mga ka K5 na tao yang abimana no. Anyway, nagplay man lang ako ay gusto kong humigop it kape no. Daya makaron niya barangay isang guni ang kabataan election mga ka K5. Hi. Ano ra no? Daya gid akong taro ginaabang-abangan makaron. Oh, it daya nga mga pumuguyo. Mas kapin yung gidaana rato ba nga gusto nga magkandidato, nga gusto man nandang may pagbag-o man sa nandang barangay kung makapungko sanda. Iyan eh. Medyo maroon bagaro plastada kung ta. Nandang gusto man nandang magservisyo ba? Oo, gusto man man nanamon yung makaservisyo ay manahiro nag-presenting nag-apungko. Ibukot mayad. Medyo maroon eh. Ag may, in fact, may mga na-istorya ko. Tangani ako nga mga opisyal gait. May mga opisyal mo't barangay. May na-istorya ako nga amon taman ng kontra mic. Buo taman na ng ginasto. Diyos, ipahalin na ito. Nagpinainom mo taman na mga... Oh, kun... Anyway, pwede pa mataron eh. Pwede hambang pang amigo taman na. Kasi ro sa barangay, bukod it applicable kanda, ro ginatawag karon niya national law pag-abot sa eleksyon. Sa barangay, pag wa ka pa matimo ka file at COC, siyempre bukod kapat kandidato, medyo nagpabati-bati kapating. Pero the moment nga naka-fill out ka application form ag na-receive ag na-under oath na mo na-receive it kumelek, automatic kandidato ko, ting. Do yun, daron. Gain ta na sa national position nga pag nag-file ka at COC, na-receive it kumelek, aspirant pa at aking mo tawag, mahambag at imo nga kandidato, the moment ka mag-start yung taro campaign period. Sa barangay, pag-start, agagihay ta imo nga COC, pag-file, agagihay, automatic kandidato ka. Pero wangan ni madayon. Ag may iya di karay mga ka-K5 bigin pagwa utahan na di karon nga no ra no daya karon nga sa minutes it daya karang executive session it commission on election yung ginhiwat ko September 25 which is ko Friday yang man. In the matter of cessation of all activities related to the November 2, 2026 barangay and sangguniang kabataan election by virtue of Republic Act 1-2-3-2-6. Oo. Doon yun ang makaroon do, daya nga 1-2-3-2-6 na nga. Doon yun ang makaroon do, nag-extend yun ang mga limang dagon yun. Ano ro, daya mga ka-K5 nga, ano ra? Terminate barangay official. Kung na, dayon do election, doon nag-exister, takong tanga lagi, is 1-2-2-3-2, which is naghahambang nga every 4 years, dapat may election ay waon da to, kung katon da to, yung mere scratch of paper, yun lang ra to. Ay haragot, ana makaroon, no? Kasi inunahan da, it congressman it, ni Benitez, tapos pinasundan imo ni Senador Chis Escudero ang pinirmahat presidente. Nga ni makaroon doon, kansilado no, what, mga waunit, mga ginatawag karang mga K5, nga mga, ano baga, what, ginatawag karang nga mga, ding mga banning-banning mana, kasi, wamat election eh. Oh. So, balik kita sa dati, balik kita sa normal life. Ag, doon doon, do, aton nga, batunon talang sa atong tagipusoon, nga, hasta pat sa 2028. In fact, sa mga barangay, matang mga matino, tara mga barangay officials, mga mayad, ag mga mahugod, nothing to worry mataka mo eh. Sa inyo karon niya mga barangay officials, may mga mas especially sa kalibong daya nga mga barangay officials ay majority mayad ta. Mga punong barangay mga mahugod mata, may pilang bilog ang mga konsyal nga especially nga andang sarili nandang komitiba hindi nandang kaya nga kanon niya ni sagpon pero majority mga barangay officials banot kalibog na sa Ludon at mahugod. Agwa ka timo kabati it may nagareklamo riya about sa 20,000 yarong scholarship program it aton nga presidente.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Wata na, no? So, gusto nga bagon hay riyaw. Mga barangay officials ay mayad. Pero sa mga barangay, kabaranggayan nga to, nga may mga reklamo sa nasan ng barangay officials, especially yung gid sa dayang bawat barangay makikinabang, katin bang ginarinreklamo nga sa social media? Oo, nga gintawa sa natig 200,000 do mga barangay. Abot, tagaling mensahe. Balikan, tagaling yung mga mensahe. Hay, gintawa sa 200,000 do 200,000 para sa ng priority projects. Agro 100,000 ay para sa andang ano ra mga ka-K5O, para sa anda karang mga priority projects kunta, no? Hay, abo karong barangay nga may una ta nagareklamo. Well, sa may mga naga may mga problema karon hiwa unta kitat mahimo kasi gin-extend at gobyerno. Itawag gyapon naton do atong respeto kanda bisan mauron sanda kasi basta may otoridad di respeto unta lang gid. Wakat mahimo ay. Eh. Wakat mahimo. Said ako nga abo nga disappointed, no? Especially sa mga datong naapektuhan. Hay pag abot yun doon ito, election ay balaon ka mo magdesisyon mata. Imagine mo, ministerya kong punong barangay. What na makot nagreklamo sa imong barangay kap? Ay, manahay. Akon taga gimana nga gin... Ano ra? Ginhambagan ko taga gimana ro... Ako ni mga konsihal. Nga, mag-usoy ta kamutangay ag bagay nga makabaton it daya karong 20 mil nga ra. Ginhambagan ko taga gimana ro konsihal nga bisan guman ko ninyo. Hindi, ta pwede. Wa taman at mga anat barangay official is kay wa taman at dapat nga makasugod. Do yun ta. Oh, kita mo what reklamo? Gainta si pang barangay kung bukon ito nga ni konsyalay is kay gawad ta. May ka pa nga pat kapitan. Oh, di ba? Ay di, mauron yun. Oh. Ay, makaroon yung in-extend para ng termino. Ay, tao, bahalaon ka mo ko. Nakabutang abiriya, the memorandum of Deputy Executive Director for Operation Olano Ridge, ang banana. Ang banana riya. On September 25, the President of the Republic of the Philippines signed into law the Republic Act 12326. The law fixes the term of office of barangay officials and sangguniang kabataan members to 5 years, virtually postponing the BSKE o barangay sangguniang kabataan election which was supposed to be held on November to 2026. Dapat pag-abotong November, utakunta nga ra. Ag dapat hinagaw utaro filing it si OC. Mga ka-K5. Hinagaw ang gidagid. In fact, may mga na-istorya akong taga-Comelec nga abutan ni nagbuukon tayo itandang ano ra? Daya karang mga COC para ma-ready ko tananda kasi ano pa ron eh. Dapat ay original dun eh. Pero imo ko tanang ipasa bukon itsang ka papel imong fill outan tapos imuday niya ipaputokapi. Hindi, tagali. Anyway, the commission had been preparing for the conduct of BSKE resolution were issued governing the conduct of election from the calendar of activities and the prohibited acts. Tama ron eh, kasi sa anda karang calendar of activities, sa resolution number 11191, kung nadain do election, una uta tanan, hao mong gid daro kumilik. In fact, gumasto uta, according sa report, gumasto daro kumilik it 8 billion pesos. Datong 8 billion pesos nga to ay waron. Siguro ba para sa mga preparation procurement at mga balota ako na anorogin kuan ay tay I don't know basi magamit mataro iba ka to pero iba syempre wow taran posibleng hindi ko ta magamit iba I don't know ha pero syempre gumastos kita 8 billion that is people's money mga ka K5
1: sa bawat katanungan may kasagutan Foro de los Pueblo on the spot.
0: Banana, its effectivity clause provides that the law shall come into force immediately after its publication in the official gazette of the newspaper and general circulation. This law was uploaded and published in the website of official gazette on September 25. Dato nga pag-postpone mga ka-K5. The commission has been preparing for the conduct of the BSK issued and the governing... Buabo, patra kong basahon. Forms and supplies were procured. Kita mo rin. And the official ballots were printed. Grabe na. Ay, siyempre, gabayad ka. Timo ka sa nag-imprinta. Ang amang printahe, anay manay na. Pagkatapos ng election, bayaran. Hindi, ito pwede ron. Siyempre, kung ako mando sa dayang printing press, bago ako mag-imprinta, siyempre, may bayad. Bisan 50% lang. That's why siguro, daya siguro sa mga ginamot ko, malik ang mga 8 billion yung targinas na gobyerno, according sa report. The electoral boards were constituted. Kita mo, mga maestra at electoral boards ay, kuha nyo, tahao mo, tsandagid. However, with the enactment of effectivity of 12326 nga Republic Act, the preparation must come to a halt. Yon. Manat mahimo, pundugi day. In this regard, activities relating to the conduct of November to be is key except as herein provided to stop the discontinued, including the scheduled filing of certificate of candidacy and the issuing campaign period. Pundo, mga kakaibad. The provision of certain acts connected with the conduct of the said election pursuant to the calendar of activities. Ali calendar of activities, ta pareso akong nabuitan niya raw, dayaro 11191 nga resolution it COMELEC, andang sundanan yun sa andang mga aktibidades kunta. The calendar of activities and other related laws, rules, and regulations be lifted. Wala na. Wala na to. This is a mere scratch of paper na lang siya. Ako yung nabuitan niya. Wago ni. Tapos yung election, nag-lifted yun ta. Pero may nabasa ko yan. The ongoing printing of additional ballots, accountable form EDCVL and PCVL, I don't know kung ano, be continued until the allocated numbers have been reached, mga kakaibay. All pending procurement, mga maginapamaka in 2026 BSK related form and supplies be completed, including their delivery subject to the measure to be undertaken pursuant to the minutes resolution of Memorandum 26-12-10, Office of the Secretary. All forms, supplies, and other election paraphernalia printed and procured by reason of BSK 2026 be secured, properly stored, and preserved for further use. Pa, pwede pa matang magamit. Oh. Kasi bukon, taro balota, abis sa barangay, bukon matait parehas, kid nga, may mga ngagan pare sa nasyonal, baga. Diba, kandidato ka, senador, Juan de la Cruz, Pedro, mauna utay, daya nga rin, medyo, siguro blanco, at siguro, no? Kasi for future use, pwede pa magamit eh. Galing ka rin sa number 6, the registration of voters for purposes of 2028 NLE, national siguro, dayaro NLE, national and local election, be continued starting the second week of November 2026.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Meaning, second week of November, ay according di ka rin sa akong ginabasa, may una, umataan na ka rin niya, continued registration. Oh. Do question nga ni ka na eh. Ayan, may eleksyon? Magkabay pa. Kung umpisan, tananda nga. Ano ay, ako tang personal opinion malataron ha. May kapati ako may eleksyon matay. Ako malatang ginadjoke nga. Baka kung umpisan, taray. Base planuhon, taro extend na termino karaitanan nga official kon. Sana naman, wag. Kasi, una ro nakabutang sa aton nga 1987 Constitution. O nga, every 3 years, may election ta sa national position, mga kakay-five. Oo. Agdato malang ro, ato niya kinamataro nga magpili, ag natawan kita at puder, paagi sa aton niya konstitusyon, nga magpili ita aton karon niya, magapamuno sa aton niya nasyong Pilipinas. The Philippines man is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Nana. Bilang beses kong ginahambay ron. Tanan niyo mga puder at elected official, gahalin sa aton karon niya, pagpili para kanda. Oh. Kita ro nagabutan kada sa pwesto, ang banana. So sovereignty resides in the people, ding people ng mga butanti. And all government authority emanates from them. Oh, ngayon do pangutana, ngayon magsiningit kamot corruption. Oh. Kun ano man nagakinatabo makon sa nasyong Pilipinas? Kami corruption nga nagakinatabo. May mga flood control makaron nga issue. May mga ghost project. Ah? Kung ano man doon ginasugid, aginaligar, makaroon niya corruption yung ginatabo sa Pilipinas, kaparte karon do po do sambayan ng Pilipino nga nagbutang ka na sa pwesto. Ikita ka pili eh.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Tapos magsiningit kit corruption. Oh, ay man. Sa time man na karon na ni ka ng tiyo nga to, kanang lolo nga to. Ay, grabe it man ang corruption. Uwagin man. Ah, pagkandidato ka o nga, buto man ay. After pilang dagon may corruption yung mga gina-issue ay, ay man, magumagta man ng corruption. Ah, kandidato to man, buto man. Ay, sino rin yung basuhon? Abi, ay klaro sa konstitusyon. Kita gabutang sa pisto. Anyway, konstitusyon nga ni McConaughey. Sakit man sa vote, ay medyo vote na ginasunda. Dagahi guman man nakararudaya ng voting threshold gara it Pilipinas man. Two-thirds sa mga mayad sa math, mga ka-K5. Two-thirds, ita 24 is 16. Ah, di ba ga? Oh. 2 times 4 is i-times nimo, 2 times 4 is 48 mga ka K5. Oh, tapos hay. Daya karon nga ano ra? Daya karon nga do 48 man is divide by 3 is 16. Din the fraction na nay kato eh. Pero mahina ako sa numbers, ginasugid ko tiga. Ginaako ko sa numbers, mahina gitang gagi during my elementary gani matiyagang among mga teacher. Mahina tang sa numbers, pero pag abot sa isang ibang subject ay ah, kahina man gyapon. Constitution nyo tagahambag ha. Dali ang kay Fred, mga 15 minutes lang, ah, 15 minutes, mga 15 seconds lang. Ginahambag di kara sa public accountability, di kara sa atin nga 1987 Constitution, nag-side ako nga may mga abogado, ako may abogado makarong kapamati. Mga sir, side akong kasayod, kalisod-lisod sa party ninyo, kalisod ang maging abogado. Oo. Kalisod ang maging abogado kasi may mga amigo kitang abogado ay mataas pa kimuro libro nga gina, that's why nga ginatunan mo. That's why kat may akon nga tiyo nga naghambag gusto man na to mag-abogado, naging din imo kato sa College of Law. Iya sa Aklan Catholic College. Ako tagaling manaro daya nga bahala. Oh. Ay pati sa libro ako, tuition ako. In tanaw na akon daan ng libro mataas pa kana ay. Ay bukon ako pagabasa. Oh. Ano ginhambat constitution pag-abot sa daya nga voting threshold? Dagahig pa man na kami halin sa BSK nga to man. No person shall be convicted without occurrence of 2/3 of all members of the Senate. Tanan nga miyembro Senado. Ah, pwede ya kung patay kan o kung gintanggal ka bilang senador. Ay, wa. Wa, nandang nga sunod o konstitusyon. Pero rugi na aligar nga wa nagasunod sa konstitusyon ay kat mga legislator nga bukon yan imant abogado. Ay, so may mga abogado mo kan ay kalisod mong abogado to si interpret and bukot lawyer. Balikan tatanan pagkatapos at pilang ka mga reminders mga ka K5.
1: Foro de los Pueblos. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Maria.

0: alin sa akong ginakaon, alin sa pollution nga akong mahaklo, hindi na magbalik sa akong sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
1: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella.
2: Mm-hmm.
1: Ang salmonella nga bacteria naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung ini siya ang makakanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Doc Ramil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 bio. Kay ang D3 bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bacteria. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 bio.
3: Correct, no? Supportahan ko lang ang bali Sir JP. Nga gusto ko D3 bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 bio na lang ko. Nga kaya ang D3 bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara na siya.
2: Kung may D3 bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
3: Pharmacia, no?
1: Kumulito ka na.
3: So, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Doon ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
1: Diarrhea.
3: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
0: Kung may super acidity ka, pwede man
3: ang
0: siya.
3: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
0: Hindi ka magutom.
3: Tunga ka lang, no? Kimara siya, dahil yung source of energy.
4: D3 Bio! At po si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
2: Mga butika! Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo kaway ko kabalo. Sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
1: Ay, amo na ta!
0: Amo na!
2: Oo.
0: Oh, realidad.
2: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko litre bayo para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Nasugot kag sa hindi, wala ni kaong tataning flu ni, kay para ma-flupigado ta.
3: Flupigado ginagid.
2: Masugot kag sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, draka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
1: kampiyon na punto
2: sa sulod. Oh. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
1: Ang ibanda ka nito.
2: Nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide niya akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Once nga naka-Tribayo ka, grabe ang trust mo. May nakaditribayo ko ya.
3: Correct.
2: Kaya niya pat yun sa kwan.
1: So peace of mind.
2: Pero kung wala niyo maintindihan ang ditribayo, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
3: Gairmitan nyo na lang.
2: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta so COVID lang, na ni. Ang bintahagin ni ditribayo, instead nga hindi parang patay, kaya nakaditribayo ka, buhi pagyapon sa sila. Kaya man, kung wala ka ditribayo, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
3: Ang magpupila ka milyonis na nga sila na patay.
2: Kasi siyempre ang matupad na yaya.
3: Himuon mo pa na liwat.
2: Iyan na kordonan niya, para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio! Health News! K5 News FM! Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one! Number 1 K5 News FM.
7: Balik kita makarosaring mga balita mga ka K5 no. Sana makarang pag padayon dai mga balita hay syempre. Ginahatod gaton na makaron ita rondaya kara mga ka K5 nga no. Daya makaron nga DTX 500. Ro DTX 500 mga ka K5. Hay sang ka superior antioxidant supplement nga abong benepisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapaw na epekto karon ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa sini nga kasama dosilyo labangon sa sobrang mga free radicals sa mga molecules nga nag-

0: o premature aging ang nagkasari-sari ng mga masakit. No? Pagi sa mataas ang antioxidant content, nakakabulig ng DTX500 yung maproteksyon ng dosilyula para hindi ramasama, nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon, doon nga DTX500 mga ka-K5, ay kaya nga masuportando tao nga may type 1 at type 2 diabetes. No? Pagkat sa anak karon nga mataas ng antioxidant content, nagiging healthier aton yung metabolismo, malimpyo aton karon nga agawas ang matibay ro aton nga resistensya kontra man sa chronic disease mga ka-K5, kapresko daya nga diabetes. Of course, anong partner karon is vitamin C. Ay kailangan man do vitamin C mga ka-K5 bilang nagapabasog it resistensya, pero mas ginarecommended eksperto sa medisina mabuhuro maibulig it alkaline yung vitamin C, which is makita nimo sa mighty C mga ka-K5, no? Aga ginadugangan o collagen production gatong nga gawas, maligo na tong resistensya, aga protektador atong kasukasuan, aga tugan mga ka-K5. Mabakay sa atong Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Foro de los Pueblos.
0: Balik kita makaroon sa ating mga balita mga ka-K5, no? Sa daya nga, Nora, sa daya makaroon nga postponement at barangay election, sambilog ra sa mga, kung kakuntag sa ako niya personal opinion, sambilog sa mga deprivation, no? Na-deprive ro ordinaryong tao nga magpili it, magiging leader. Bagong leader o magiging leader. Tawa na to, chance kung taro, butante ta. Nanay, kung saan natin sa ibaboy, pag gusto ta, pag inambay ta na ng daya, hay daya ta. No? So, pag gagapinan sa daigdora, majority ta, abihay kaapin at presidente man. Oo. Dapat ang may election, kung ako taro ko tanong, dapat may election naman. Dairo chance itawo nga makapili at bagong leader. Iyagata sa Pilipinas, permit ang postpone do election.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Siguro tangani, no? I don't know sa uli, kung ni Ahmed, siguro konstitusyon, wawat at Senado, wawat at Kongreso, o kundi may una man na iwat, sa, hindi sa napagtawat, pundo ba? Total, gobra lang sa natlayi eh. Agro-national government lata mag-implement pagi sa nang implementing arm halimbawa mga halimbawa man sa mga projects, no? Mga infra projects. Itao to sa DPWH about education, itao sa DepEd o sa CHED, itao man do about sa mga implementation it daya nga ano ra daya karon nga about sa health program nato ng education o kung sa health program itao man sa DOH. Ang ibalik taro bitay pag-abot sa plunder nga kaso corruption bay bitay ta firing squad ba? Ah, siguro tao. Nano man na K5 may kriimo nga ni panamgut aron na sinor ko brat laye isandang ka pugong ko makon ba kon ikaw na ila ka mang bumok at batog isampok sing uway. Oh di ra ato nya ta para sa limpyo nga pangginobyerno, although what perfect nga pangginobyerno dahil do pangginobyerno nga perfecto sa Ginoo ta ani hindi ta naton ma-achieve ron. Ay kon saligan naton dubutante nga magpili it insakto uwa paano ka magpili? Abo-abong factor, 100% nga right to suffrage it mga Pilipino sa akon ng personal nga opinion, hindi ko ta ma-practice. Haman. Una, nag-epekto karon imong kapubrian. Ay, tanan nga problema at nasyon ayuda ro, solusyon ay. But sa edukasyon ay, uwagid. No? Puro scholar ka. Doon yung ginapatawag yung mong scholar, budget man doon, halin sa national, pundo man doon, budget, kwarta matawo. No? Basta pobre ka, wagid. Mientras nga abong pobre, wat at pagbago, gid. Oh, normal ta, gasinggit, gaya na ng bot, gasinggit sa net-corruption, pero no choice eh. Saan ka, bagabag sa tutunlan, ay baligya, gid, aruboto, gid. Aman, bukan matatanan, ha? Why? O fairan ka bingan niya. Uy, man, grabe ta man ang corruption man ang makaon. Ngayon, manaka mo, mga nito ha. Tuon nga matmiyada ko, di ka may loko. Ay, pag dispiras, election ni kamangon mo. Ay. Para pataw kong ta man ni Sir na manakol, ay 5,000 man ha. Straight voting manakol. Ah, masabat mo. Ay. Sige man, tawan lang man na mo. Second chance kon. Unang-una do yun, faktor, kapobrihan, which is saga, gita dapat. Ay may aton karong omnibus election code nga nag-abayolar, nag-violation, do pagbalik at boto. Pangaywa kon imong religious beliefs. Pag hinambag at daya, dahil sa ibabaw, itong haratong imo, daya itong iboto. Oh, balik ko man kita sa kapobrihan, scholar man, abinisir si ano nga rin. Bukong matanang kwarta ron. Dapat nga ni, abel doon it every Pilipino eh. Kasi buwis taron eh. O, ginpaagi ang kanda. Napopolitika pa nga eh.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Gina-implement ng mga project kan halin sa buwis sa tao. Ako na paintindi sa mga unga ron doon kung ano man doon gina-implement ka buwis tao ron. Diba? Agon may guidelines man, kung sino man dugapong ko, pares lang di ka sa scholarship nga rin gintawad presidente, kung sino ron napong ko ay, kung sino man magapit sa dapog mo po nang naguwag rito. Tangalan, wak gidit reklamo kasi napagwat guidelines ng mayor. Kaya sa kalibo, wakat mabatian. Ministerya akong kapitan niya sa kalibo, ay ginambagan ko, tiyagi manar konsyal. Inyong mga bisan, inyong unga, bawal. Ay, kaya taron it, kapitan, no? Ay, ito si bang barangay, kung bukon at iskeya na tang unga. Ay, tao, ginauli ko, no? May ginuli nga to, then after it, uli, ano, after the restitution ay, what's next? Aba, what's next? English to. Oh, di ba? Ngani ay, ano pa? Kapobrihan, religious beliefs. Mostly nga factor kapobrihan. Pares ka, ano, wakat gugta, nakikistar ka to sa bagay. Sa gugta, it may mga magagkong mga tao, may gugta sa napaistar ka, tenant ka. Magdemaway. No, ngay, akong kita napabutok, yung si Michael nga na para sa senador. Ay, manato, nakapromisa, tama na kami si Fred Batoy, tama na mong gusto. Ah, manato, suunan yung bagay, malin iya. Ay, maling ka. Mientras may una nga nagkinatabo ng mga marun, mientras may pobre, wa. That's why yung mga unga, yung mga maintok, maka mga inunga, mga next generation, ay gusto lahat ang mag-abroad. Oh, igtulat ah. Maliban nabi sa mga minor di edad niya, nang ginapinabayan, magpinanaot gabi, magpinanakaw. Good morning, Anay po. Drusilin Silorio sa Singapore. Pero kung ako niya ng kampo, digtati mo Singapore. Oh, kana limpyo-limpyo, tama na rin Singapore, iapod. Oh, wat, tama ko, gambay na akong mga pilak at upo sa gidakpan. Ay, klaga ko man na si congressman, si mayor, wat, tama ko, awa man iya. Kalimpyo, tama na iya. Ay, kita mo gilang makon. Rob Galliardo, dahil abi sa buisit nga, pakamang siray, kaya nabutog yapon. Ah, oo, doon yan eh. Feeling pa mananda mga dispersed election nga, ay, tawan ka nanda it, dayang bugas at dayang pilambilog ng sardinas at noodles pa matyagnan, medyo binagyuhan ka man eh.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kay Claire Eaton, good morning ka K5 Mike. Ha? Yes ma'am, good morning. Harap agad may text messages. Dali ang ha. Bago na ako ni Pabatis, Espinol, Bapigod, Malangray, sa kampanya at sanggunyang bayan kontra dengue mo kon. Ay, hara, text messages. Sino ma kay nagahinaso taman ng klase nga pang ginobyerno? Actually, ma'am, ro gobyerno okay ta kontay galing ro nagapungko ro gapatuman ay. Uwa ko ta decency sa aton nga pang gobyernohan makaron role of the jungle kung sino ro makusog ag maisog mo ta gari hari. That's why nga ni kunta ma'am may aton ta sir hay may aton ta kunta gid nga ni arang konstitusyon nga dapat daya ginasunod dayar ginahambal nga the highest law of the land of the Philippines. So English mata to. Dayar pinakamatas. Obra kat laye sandig sa konstitusyon na mapalocal man o kon national law. Tanan nga laye nga ginaobra sandig sa 1987 konstitusyon. Hindi ka magobra at laye nga nagakontradict di kara mga kakayfay. Ayuwa, ay ginpanaba tanan daro voting threshold. Makaraw, ibutang na to na tong kaugulingon sa tunga kita perme. Uwa kita napinan kung sino kon mga pink o DDS o kon green o kon puga. Uwa, sandig kita sa ground rules. 1987 Constitution. Kung sa basketball, baga, may ground rules. Ano halimbawa do ground rules? Dapat age limit up to 20. Oh. Ay sa pamatsyagan, tanandahay, 20 years old, abi man nga ray, mabaskog ta, pasudli man, ay mga tig 35, tangon nga, tag mga, igtot ang national player man na. Baguhon, tagaling man na do ground rules, ha. Doyan mako natabo. Imagine mo, kung ikaw rosang kaabugado mga ka-K-5 nga nag-eskwela, kaawagong dagon, may prilo kang ginatawag. Tapos may proper ka dayon. O, may prilo ka mga political science o naging CPA ka o naging engineer ka. Kasi may kilaga akong engineer, nag-abugado. May abo, no? May mga prilo ka anay tapos bago ka mag-abugado. Pilang dagon ka bago mag-abugado ay istudyuhan mo laye. Tapos i-interpret at bukot abogado. Anong klase ta?
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Kung ako tangani, ay, mga legislator na dapat Pilipinas, mga abogado ta. Oh, ay, may andaman man ng mga staff ron, may andaman man ng mga researcher. Pero dapat abogado ka gining. Hindi ka lating tanan magsalig sa imong researcher. Dapat abogado ka. Think. That's why, anay kata, nababasa ko sa maestro, mga salungga, takaturong mga kasos, magdibatit, sanda, mga defense, mga Miriam Defensor Santiago, mga pimintil, takaturong, grabe, takaturong mga senador. Oo. Oh, no? Grabe ta. Ako, gahambag, gina, hayron naga implemented project kay, bago man kimo itaho ay ginapangutana kon pila ro ana ay susuduin para malisod ma'am sir oh koron ay kon daya dunya ni may na istorya akong estudyante ita sa engineering kon ako tama na sir mag sa uli hindi tang magpangontrata la tama na sa kwan sa private la tama na ako eh depende tama kon kimo anyway. Jeffrey Remetio Patricio, K5 Mike, useless makaroon do constitution na ginabailohan yun it mga senador. Anyway, ro, sambilog abigali karon na, may nabasa ako na eh. Pero pag violate daya karon yung constitution ay mga people's initiative, may una karon nga, may mga constitutional assembly, yan, mga mauron ta karon do anang proseso. Bukod nyo tanat magbutuhan ka mga majority wins, so, mga kaabuan man ay dapat mag- daog no dai abi man na people's initiative no dendo pag o ginatawag karon yung constitutional convention o magpasa ro kongreso it resolution nga magatawag it concon paagi sa 2/3 yung man nga boto it mga miyembro kara o mga mamon baga mayo nang people's initiative no nga tawo mismo gadega daya karon nga desisyon mga maron ta kun tao ay tao may watat mahimo magain kang maginambay kan pero duin da dapat do process o. Ay may Supreme Court pangarap kita nga gina saligan din kuanan dudu atong dangpan basta ra akon nga hambag sa aton nga kinyo agsa akon nga pagpamati para ka condition ako nga ni hay ginabutang ko gidapirmi ron sarili sa tunga o agon ano go taro existing law hay duin nya ta tandaan ko anay kato sa amon nga may subject kami katong political science 101 nambay kamong professor kato. What, ano man mana ro matabo una ka pirmi sa tunga ag tanan kon ano ro existing law di karon ka magsandig existing utan ni approve utan duin pirmi oh may may law one pagida ko tong subject din man lang mga basic oh. Ay tao ay makam pero said ako may mga legal minds makaron nga said nandaron nga may mga opinions na pero what sa nanila mag-intra. Even the military siguro, kasi naila mag-intra, no? Eh, pero, I don't know. Huwag kita kasayad. Lisod yung mag-ambag. Alas 7:18 na tagahon na itong oras, mga ka-K5. Ano, daya makaroon yung mga balita, ginatugyato ni Extend Food Supplement for Men, manggaranon sa amino acids, sa phytonutrients, sa sanggapan, at makarot, aglavuwas ka nga makabulig. Para masolusyonan datong frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagdit potensya ag passion, mapagaki man akon mapababayi, nagataw pagdit ekstrang enerhiya, nagapataas man it libido ag nagataw man it ekstrang performance. Mabakayron sa atong klinika, the alternative medicine and wellness center, igniamang sa atong Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology ag magapit man sa EBL Sports Complex. Mga ka-K5, iya kita anay makaroon noa. Problema sa dengue nga rama kami namatay, taning estudyante riya eh, sa Banuit, Calibo. Agdaya makaroon, do atin yung sangguniang bayan, ay ginapalig, ginapabasog ng daro, dayang dengue prevention and control campaign. O, iba nang tanay ratong sa national life, basi mag-inugtas kita, batat mahimo ko. Pero raton ay, bilang may freedom of expression, ay ginatalakay yung naton, o agon makasayad man kita tanan. Anyway, iya kita sa local. Ginaayo makaroon do mga educational institution, iya sa Banuit Calibo nga implementar do taob tak toyo ag takip initiative para sa maron ag wasko no day mga breeding sites it mga lamok. So liro daya nga dengue ginabaliwala na pero didlit imong mga kakay fiber what abit bugong eh para si tamol gilang kinangan makagawa ro virus maiihi it sang kapasyente. Oh dati ka na akong unga idinengge kinuban ako eh naganaba tanang platelet eh no. Oy, what at bone? Dito pwede kan antibiotics mga ka-K5. Puro gilang liquid, no? That's why nga dapat ay paglinagnat da inyong mga unga makaron. Na paglinagnat, pabalik-balik ro kuan ipadinggi test agi. Kung may una sa atong health center, usuyo gid at kwarta mga kakayfaybo na inyo gid akinyo. Kalisod daro dayang dengue mga kakayfaybo. No? Balikan dagaling mga mensahe yata abo patang mga mensahe agud nga ano ang radayang yan kita makaproceed kita sa masud natin nga topic. Sponsor tananda it membro itsang guni ang bayan aga ni Vice Mayor Pili Piero Kimpo. In fact, ro Vice Mayor Edmanuel Calibo. Hay may ana man karang resolution nga naalarma man sana sa insidente it dengue, especially di kara sa Sangka Eskwelahan Calibo Pilot. Hay may sangka lote galing magapit di karon mga ka-K5. Nga dapat hay ano radayang medyo wat siguro ginalimpyohin, nagiging breeding site it mga lamok. Dapat, do mga, according sa itong Municipal Ordinance 2009-004, o sa Ecological Solid Waste Management Code of Calibo, nga dapat do mga bakanting lote, obligasyon itag-iya nga palimpyuhan do bakanting lote, i-maintain na ng limpyo para magayo kita sa masakit. E, pwede ka mong matikitan karon. Doon yung ginatawag nga, daya karon nga sa cleanliness provision itong sambitan nga ordinance ha. So ma, hambag kang amigo, hindi mo kita masugiran kan? Oh. Ay pa, matiantar porsyon niyang karay, nang haabot yung kahapon, si SB Ronald, K5 Fred.
2: SB member Ronald Marte, rata mismo nga, ano radaya, karoon niya sa Gunayang Bayan, mahugod niya member sa Gunayang Bayan. Ay kung nagtaliwan niya itong session, niya kung magsamin ko 64th regular session, ay may ginpasa ka itong resolution niya, sponsor tanan ng mga miyembro sa Gunayang Bayan, para hindi ka lang ka, magkampanya kontra sa dengue ay makami na buong ani kita mo information nga sir nga mayon no tagaling namatay iyan oi kaso dengue sa ring Banuet Calibo is Ronald sponsor kamo karatanan.
3: Ah yes tama ka keeper Michael. Kung sige na din nga nito aton ta din pa kentindi kung dengue ay medyo gina papayag yung tabagal ato no. But dahil nga serious lang mga masakit nga tatat na ato nga tutupra no. And siyempre do ato na di karon nga unahon ay discovery ho natin karon ng mga lugar kung siin ay affected yung mga dengue aga di ka to natin yung mga taawon no and maganda kita it pasabi man na may mga stagnant nga tubi no nga dapat imaw ay ayusin yung mga nga hindi mag-stagnant ng tubi una and of course ay agad pa ay magproteksyonan natin ng mga ilungan natin sa kabarangayan.
2: Okay. Kung nataliwang siya siya nga ito, sir, may resolusyon nga itong sponsor ka mo, tanan na medyo may namatay at dengue nga kaso dengue sa aton.
3: Do, nakamatay ako karon na kakita yung Michael. Mm. Tinawa ka't idea ko na nung barangay. No? But kaya nga, siyempre, pag may mga makaranabi, dapat mismo, no, barangay ko na may monitoring ang ginatawag. In our case before, ako katulo, kaya nga, legal ang barangay, and then kapitan. Ay once na naging report ka rin ng mga barangay health worker namon, kaya mo dahil rin gina-aktunan ito ng lugar kung pilalo affected. At kung sa'yong camping halin, ang gusto ay maayos po na ito. No? And siyempre, continuous monitoring kita karon. But to ay maging maayos man do doon nga rin affected at doon nga rin nga dinggi.
2: Okay. So sa mga counselor ay ano rin mo karang mambag para sa doon yung mga pumuyo, no? Kasi dapat ubra natong tanan natin karang masarangan, especially nga buko niya isalig natin sa gobyerno, abimana, no? Although, ro gobyerno may obligasyon, eh, pero bilang ordinaryong tao, kung ano man anda nga dapat ubra para makontra natin do dinggi nga rin.
3: Actually, do LDU Calibo ay nagkanda-kanda at nesting. O dahil nga lang ka, ano nga na, pausok.
2: Oo.
3: Kaya nga nga, bukod yung manabi mo, effective kakipa Michael, because dumatabo manabi ka lang, magtuman sa piyakro mga namok, no?
2: Oo.
3: So, the best nga ublahan ka lang ay, una-una nga gihay, yung mga, medyo kahoy-kahoy baga sa palibot ito atong bagay. At rayang-rayang nga, may sagdan ng tubig, pasabi mo na, it mga kariton, it may asak yan, no? May
2: nakastak.
3: Na tubig.
2: Nakastak yata.
3: Yes. Mga, ano nga lang, mga balde, nga may sunod ng tubig. Or may una, area kita nga, may una ba nga sagdan ng tubig, man, no? And at the same time,
0: Okay, so doon do advice ni SB Ronald. In short, ipatuman no daya nga andang nga gina pasa sa resolution nga daya nga taktak ano ra? Taktak taob tuyo ang takip. Oh. Gusto kang bangon? May mga flower base ka muna, bayluhin yung permitubi bisan every other day. Tapos kung may mga nakastak ka mo, abi man nagito sa likod yung bagay mga wag ginagamita, mga ginajunk ko ninyo ngaron. Tanawa ko may tubi, ay karon sa nagaitlog bisan sang tugo nga lamok. Mga sang tugo nga tubi makaitlog ro lamok. Mga dahil may mga bulkitan nga ra, may mga guma ka mo ina sa likod nga ginastak. Tanawa ninyo kung may tubi, dapat buuan para hindi magstak ito bi nagaugan-ugan kun amat, although mainit. Whole year round, pero dengue mga kakay-five.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo on the spot.
0: Nga niron mga kakay-five, bro, aton yung karahay. Do, aton nga, di natong tananig, salig sa gobyerno. Although, gobyerno una, daro na eh. Ay problema nga, kayo aton mismo sa atong ugsaran. Ibig sabihin, atong ugsaran, aton pang ipalimpiyon sa konsihal. Na no, that's why nangutanan nga niya ako eh. Kung ano ra itong maubra nga papel, parang self-defense yun natin sa itong nga pamilya, sa itong mga inunga. Hindi yung paghugatang barangay pa maglimpyo sing ugsaran man. O, oh, di ba ga? May existing ordinance sa nikita, libot ko, limpyo ko eh. Tupad ko, silig ko eh. Oh. Hindi yung kita magsalig. O, oh, limpyohan, tanatan natin yung palibot. Ay, kung pag nagmasakit ka, ay, hindi wa ka matmasaligan. Kundi sarili mong busa, kita ya sa Pilipinas, mostly, siguro mga 90% o 80 to 90% sa mga Pinoy, haywat at budget about hospitalization. Insakto gilang sa aton nga bagay runon, sa aton nga pagkaon. Dater mga miscellaneous na ito, insakto gilang, maliban lang kung mga milyonaryo katimog, may una-una kamating, ay kaya mo tamang hospital, budget mga 50 to 50,000, 100, mga 200,000, kaya mo taron. Eh. Pero sa mga ordinaryong pobre, haywat taron. Madagagan ko, hindi ka to sa nagpromisa kay mga itong politiko nga, kung ako man na magdaog ay huwagin man ako problema karanang, ay siyempre, buligan man na akong kamo. Ay, pag masakit, kumana may kay, umadto man ako kanay, man sir, ay buhay naman sa ospital. Ay raman na, rukwano, daagto man as mula sakit. Kay, maling ka. Oh. Pag turo ko sa malasakit, kwan man doon, ano DSW, the national kwan man doon, budget man gapot gobyerno. O, oh, eh, siyempre, ang ayang matana ron yung itaw na takay mo raswildo, ay ranat ang kwan, pagpanerbisyo gata, raan ang offer, bukon matatswildo, di ba? Ang gina-offer, tuman ay servisyo, bukot swildo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Anyway, sa ano ba niya pag padayon, daliang, sa rin karoon nga pagbalik, gauli kat ama na rang unga nga to Maikon nga sa Germany kon 50k yung dasweldo. Sos mamro, 50k ngon igto ay basi kon isang Domingo kat ako nigto ko sa abroad. May kilaga ako igto nga, so siguro, nurse man imaw ay. Ay, per hour na, halimbawa, ga-overtime sanda no, ay mga 30 euro yata, kada oras. So, oh, what ka abot sa nang sweldo? Halimbawa, mahambang man sa nang overtime, may nap-overtime man ako eh. Oh, so, happy lang man makon abi ron, utana man ako eh. Siyempre, trabaho man kita eh. Kuan man na ron, mga 30 euro kada oras, medyo mo. Ay, i-times mo ron ta, kung pilaw, tado euro makon, ero dolyar makon eh, 60 yata, 61. Ay, royo, mas mataas do euro eh. Oh, ay, mauli ka rin, yeah, galing sa bagay, hey, there is no place like home, but like sa Pilipinas. Nami gidaya sa Pilipinas sa atan. That's why may mga na-istorya akong mga sa abroad. Pag kaedad na nag-ulit, tama na kami na sa aton. Ah. Oh. Oh. Ay, manami, tama na yun. Sa bagay, mag-abot, iabi sa aton na agto, katimos yung kagapit, mag-chika-chika ka mo. Oh, masadya ka uting, no? Mas kami may ginahugat kang pensyon. Oh, may una mata nag-chika-chika, nga ang gabantay sa pangabuhit iba. Oh. Oh, binuo man na yung motref, ngan hugugan man lang.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oh, mga maron ba gamit una ko na ay nabdos matagal man si Kuan. Ay nabdos kani ma ko dumay do. Dagaga rin pang may asawa no tingabot. Tagamad din ako namat no, chismosa. Anyway, sa aton makaron yung pagpadayon. Sa rin nga pagbalik, dudugan naton yung mga balita no. Daya nga mga information balikan naton. Nagdaya nga no ho. Makaron ay sa mga balita national ay may ginasugid karang dating aid man ni BP Sara Sono sa report nag-deliver kuno kana itdaya nga 2 billion nga kwarta. Ay kita mo ron. Agsi si dating speaker Romaldez, ay may anang 40 bilog man nga kwanda dai kara mga witness man. Agara gida. Nagapakipot yun makondo Amerika. According sa national news nga ako nabasa, international nga mga pahayagan, Trump's reject Iran deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days. Sunod sa report, nag-offer do Iran, buksan nyo lang mananamon do Strait of Hormuz. Ah, wa, ba ni Trump, wa tayo ito pagbuksi. Girat ah. May daka mo, may langis, daka mo na. Ay kami sa Pilipinas. Wa, panganit, gira hay, kada Martes, gasakar, appreciate, langis riya. Ah, kada Martes, gilata. Mga kabati kang panabanit 50 centimos, mataas na natuno 50, wapat gira. Ah, grabe, takumpanya at langis Pilipinas, man. Grabe na mito, ang negosyo, no? What a gira, ron. Sigit ang sakan. Kada Martes, ito. Video kon amat man siguro ay ato man ang bawas-bawasan na maganaba man ako ng amat mga piso, birahon kat mga, dosi, mga 250, man. Ah, grabe, tamo yun ginagamaman just to appease, man. Ta, para magaman ka baga. Ay, naba, man, presyo at gasolina. Sus ginoom ako pati panakot 120 ro sibuyas. May nangutana na tingtika ako kahapon. Pila mo ko ningo rimo makon nga goya. 130. Sus ginoo 130 tagali ro goya makon ko ni usog ta dagaga karay paalin na ta. Balikan ta tanan bagaron tapos at ma reminder standby.
1: Foro de los Pueblos. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Sink. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: DDX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DDX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: DDX

0: GX Coffee Mix.
1: GX Coffee Mix. Mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: Balik kita makaroon sa inyong mga balita, mga ka-K5, no? Ay, sa ano nga makaroon niya pag padayon sa atin yung mga balita. Sa atin nga dugan natin yung mga balita. Dahil mga balita, ginatudyatan makaroon ni D3 Bio. D3 Bio, mga ka-K5, ay ginibro ko baso, cold press, extravering ko na ito, like vitamin D3 sa sangkas of gel capsule. Rodewang ka mga sangkabi, D3 Bio, nag-obrat na baka importanteng papel sa pag-control nga hindi magbaho sa cellulite cancer. Nagbisan na pagbumis mo ko sa cellulite cancer. Doong klinika D3 Bio, bukong niya matmanggaranan sa vitamin D3. Ginapanami yung madong absorption ng mga vitamins magalin sa atin yung maginakawa ng fat soluble ng vitaminas ang bilog sa nagapaw ng sangkap ay kinanganon para makobrat mabasko ang klaseng protina nga magsuporta sa atong immune system kontra man sa cancer. Mabakayron sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaron sa Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, magapitman sa atong ABL Sports Complex.
1: Foro de los Pueblos.
4: Anyway, mga ka-K5, saan nagkakinatabo makaroon sa atong nasyong Pilipinas? Gusto kong ipaside kinyo, may mga national at local officials ang mayad. Bukon ta itanan, no? Adadagahi ka, pero ibang mga matino, nga mga official nga sa notion, makaroon niya. May una nga, pag ginatawag nga mga nagapungko, kay korap, kagi bukon, may una matang mga mayad. Galing nga, ginatawag sa mga endangered species, mga pilambilog lang man, pero at least, no, may una, pagidman. Oh, may una, tanang nga matino, tanhag sa tagipusoon, padara pagpanerbisyo, no? Iyon na matang uwa mata. Oh. Kay Kulin Maming Fernandez, Sir Michael, ayaw gid pausog sa dagagay, harong kamahay, taruguya, ay, grabe ta, oh. Pila ma ako na, ay, sinto try, tanan. Ay, sa daya ma akong sa bilog nga rin, ang ginkutan na nga tikat, mga nagkagapudpud baga, ay na tong bilog ay 150, tagali. 150, oh. Pero kung tabapudpud, total ma akong ginakiwa man lang rin. Kung imong igahang, ginapagpag mo man lang, kung ginakiwa mo man lang, ay, karalang ma akong ako sa pudpud, tawi, baby, ma akong ako karat, 20. Diga mo ginana, mabakay ako at 1 kilo nga to, no? Anyway, basta may mga official matang mayad, may una matanang bukon. O, may una matang mayad at ang mga ako, baga. Ang may una at hadadumduman ka't imo kung magapit do election, nagkato ka mananda nga istorya ho, no? Kumusta ka gon, pray? O, pero kung mga waman, election mic, tabi man na, hindi ka ni kabatik, hindi man na kimukumugo. K5 nga, Leonard sa kampiyon yung mga balita.
1: K5 News FM Live Report.
4: K5 Leonard, good morning.
5: K5 Mike, may una parang update, no? Nakatuto parang pating incident sa mga pag-a-exister sa Bangkok na lang natin kung dato nga nag-exploit na Julio 7 sa Dibiri ng sa barangay poblasyon. So, kato niyong information sa bako parang ka-ahente, ito parang parang rin mga ka-OPNP kay Major Benny Mamungwag. May una ron nga suspect si 5 miles nga napakitaan ni Peteran Taso nga homicide. Pero siyempre, huwag yung lakas ni Peter ng full details pag-abot sa pag-asilan na ni Peteran na suspect, no? Kung sila edad kira si 5 miles na nga ngayon. Dahil nga nga nahugabi rin mo sa inatawag nga ito ng regular filing. No? Ito may dahil nga nga pagkatapos po kringin ay nag-investigar man natin yung kapulitan but nalisdan si 5 Mike, no? Kapag nalakag ko ng nabipano matutuwa ganun sa buka dahil nga ni Rung Victim Rabi sa liom para ng ego ka to, no? Mm-hmm. At si 5 Mike ang bukod na rin mo is mabay natin yung brilitan niya din doon ako na kita tong may report at yung story ako personal so doktor at pagbandayan, no?
4: Nag-autopsy.
5: Hindi, kung ito, doktor nga, dapat nga bigit sa mga autosystem sa kanyang hospital.
4: Oo.
5: Hindi tayo dahil mag-ipot sa operasyon.
4: Oo.
5: Kapag next day, before namatay de kira nga si Kim, may kore sa binakon do Dr. Man, may kadagong pagali mana ro, kano, tama, de kira nga babae na sa nga liog, mga sobra sa 1 inches, kita Michael, 1 and 2, mga maurot sa bala, depend sa kano na, sa paghubong ba ko siyaw, so maurot na lang that time may, that naka-respond yung mga documentalist, kina di aplika rin sa naka to may di sa mahalos sa hambal ng babae ang sakad hambal na nagagawa ka na ro pag mga no dugo sa nang liog na time so ginpresa nga daron ko sa aton karang hospital so pag ato no pag sukit ay baga sana karang liog
4: okay,
5: so based pa no based na po pag natin yung dugang information ay ko last sa palanggid no nga man na patakaan itikiran na kaso orong itikiran na masuspek homicide rungin pataka karada na nga na kaso no? Dahil kababo na di kita mais nga witness pero nag-uwan nag-uwa kung detail sa ko kung ano rin natabo but hindi na pag-ipalata ang kaso ng PNP ito yung aning regular filing di ba nga kung tapunong bayaro uwan
4: magagyo
5: ang nakapalagyo now kasi kuwan sa mga bigan po mga ginatawang binaton warrant o arrest no? Sa rin nga nasambit niya kaso but
4: pero kay Five Leonard kay Five Leonard mga maura nga ra sa'yo na unong suspect imaw eh sa'yo na taron
5: yes oo
4: sa'yo na taron eh aga pila ka nira edad ko bayi nga to 19 bata to no
5: kasi ang pauti na ano niya kaso second kasi na mo so alam ko rin ang lobo na kayo ay kasi mga basta konti mo eh college yun man
4: oh 19 niya parang 19 ang pagkatanda eh
5: 19 oh 19 to eh
4: kagwapa pa man niya pagkabayi ra to
5: oh hay nag-mission do college mo kasi LCA dapat una sa konti mo ron
4: okay
5: kaso ay wala na ni no masubok ka na nga balita sa mga na pamilya at nang so makarinat pa paano na idawat man amat-amat do hospital sa ano para na sa mga pamilya at ginakasigurado ka doon yung bagong hiti na karoon na dito sa gigaw sa anang gina ma-prioritize lang ng mga kaso nga matawaan din sa risyon na mabas sa punto ko si Ted Mike ng alis ko din pero ang kaya tara na masuspect no at rato ng gita ko ng karoon back day sa kapit sa na kapit yung mag-tapos sa ay mga development ng kaso sa nasambitira na balita no B5 sometimes idugal lang kita po may karaman nga katabo nga drug bypass na operation o sa 26 with gabi B5 Mike ito na pag nabarangay po sa Manuel Tumansya na kung sa sinasado may karaman sa bukwasan sa alas 5 anos at ito yung delivery boy no pero tagabarangay po okay magkakalibo na. And like na-mention now, during the operation na si Alias Atan, na nagsugo na makakunungan ni Mao, ay sumagot ako ni Mao nga doon na yun, nag-hampas na natin niya pero iba nga lagay sa bypass operation ang populis man na kami, arestado ka, nag-wawal, umalay mo, kay Time Again. Again, sugo, malatama na ako, watama na akong balikya, mag-uunan man na kami, na ginapay-swela pa ako. Doon, ano na lang naman ang ginipang-bulian niya statement. Ay galing ko sa diro na baklan sa ikaw pero nagdawat personal sa kanya sa sila. At naman din ako, may kamera doon, may body camera man doon. Nagpatunay na ikaw with Miss Moro, nakatransaksyon ka doon yung kapulisan.
4: Oh, so, sa kwan, ta K5 of Dayang Leonard, ay taga, iya, tabuhay mo sa kalibura, kamat sa puso, ito mo kaabot, nag-alim ba yung moto?
5: Sa puok, nga ni Mama.
4: Oh, puok. Sa
5: puok, delivery boy. Ay, ba si, dayar sa ilaw sa nang ginabay niya. Kaya na ito yung delivery boy. Imao.
4: Oo.
5: Ay, about ito, ito transaction na din na natabo sa barangay ito. So, namuang ni Imao sa Katasay, naging pagkita nga ni Populis sa video, rin doon ang nabaka na nabaka sa record ng public person, kakailuro 1,500 pesos nga may bas money ba kung nagtataas man doon sa tuloy na yung nagtataas ng episode sa buong makarong.
4: Ngawan.
5: May one ko naman.
4: Ngawan. Okay, Fabio Leonard ay kamahay ko bisyo nga ron ay abo agi apong nagasugod kamahay tay 15 pinaka na ba eh. Sa bugas nga ni nagkakakak kun kita giniyaga kun kita sa 60 kada kilo nga ra
5: 15 nga ra sobra ka pagkarami pamakal ka pagkarat panakot sa bugas ang panakot
4: 25 kilos makaron nga bugas nga ni 1350 ay kanamito nyo nyo bugas
5: oh
4: ay daya ay daya sug andam lang sug anday tapos yon
5: Pagman, duling-duling ramata na yon.
4: Eh, Isus, Ginoo, kung mga tao, ra. Sige.
5: Eh, di, oh, disyo kita, di ko na eh.
4: Mm.
5: Ngayon doon, namakang day mao, ang sabali sa Sputakan na na-recover sa Gino sa Katasay, na may mga 1 gram na ito, kapanang abutas, no, ag, kanan doon, naging, ang pang-computer na doon niya kapulitan, na mga kwas sa cellphone, na na-recover ka na parang position ng control. So, ginapayag ko katong kala mismo nga operatiba, kasi may naman sa PNP nga, mga almost pangin na sobra daw yung dating po na dating mao na ganyang monitor dahil sa insikera ang ginakadigray mo nga SLI or C7 individual ang anong mga propyano kalibo ano man naman siya na may mga parts man ito mga bagay sa kalibo mga at mga dating surrendering na nagbalik pero na nga parang mga nanginig customer K5 Michael. So, kung tayo mao, nung arrest ako na sa ito niya pag-inapok, ito naman siya PNP, pero sa Department of Fernando, no, pinalong sa drug test, at yung itong mga na-recover ka na ipagalman sa forensic examination, K5 Michael. So, klaro, no, para may violation sa Republic Act 1965 or the Comprehensive Dangerous Health Act of 2002. Samtang, kapriyo ng Japan yung balita sa program ng RTI Mike. At dito mo yung mga panirang didatilyo na nidakpan sa ito pinalikdan nga daw sa may Hawili Beach. Ito na nito, positibo. Ako kung mangyari kita, nagbili na akong pwedeng hindi positibo ay what on the action na gasay na nagagamit na nang kakatutambu na, no? Ito ito na nga iligan ng droga 17, 18, and hindi ka pero ibang tatlo basa sa tanan ng Tananda no ang Hinor o Tananda ay taga Purok 5 sila sa Lasica Kalibo ang Tambilo una man sa unahan taga Uyotorong so do anong area na pilihan ay wala din ako sa Uy sa Kapita Night sa Will Gate pero no malibad na dito sa Babaw Bula ay lap sa ala niya rin na ginagyan na itong mga siya na yung mga nito na nagpa-picture ay kung iya sabi siya na sa dagong na kasi sige na igaka ng tao na nag-aanto na but according sa tonyo PNP sa intelligence unit sa tonyo tangalang PNP ay pangatlo na iaabin na risko at minigapid ka ng information na mga residente man sa lugar na may mga kadudabidang nga lang ng mga binuguro pag binatilyo gadto na no wag ba sa problema kontak ng tapos ana do banting pa talaga po kami ko sa ko naman tabi ng awat na bukod ng sigarilyo din buo sa pag na kita mic sa ada na bag kung mo ko mali garilyo kasi hindi ba yan din sa kanila no sa box ba na at rikta mo kang sindihan at ana din mo gina kung pa nanda may gina daso ko sa pipa kung tawo nang dabla dati si pa no nga rin ang gamit ita ilga ng program ang ginoperate kita ton kera na PNP P5 Michael. Samtang sa dugang pagibatan niya mabalita, minagal ang siguro P5 Mike, may kong update, natawag ka pa na sa Dubiro sa Burakay, kasi wala nagkatapatan na sarang linya, para kung tayo sa sa mga tabo, para natunog sa may barangay Bulabog, Burakay,
4: Kapiling,
5: no? Ay, ako sa awan na biro, ginsan sa kanyang picture, katong yung mga residente ito, ay halos doubt, ano, kung isang sa kamimagay, mo sa mix na material. Una man natin yung fire, dito fire ay lumakan na matari na lang kapayo ng palayo, wag na nagigit gawat at masarpan, ay pala na nagapan ng iya, K5 Michael. Muna nga sa ito, ngayon pila ka mga mix and kapita sa program, sa K5 Music Ring.
4: K-Pab Leonard, K-Pab Leonard, may pangutan lang ako, may imo karang headline nga raw. Wa tagali pagtawid, business permit do dahing Metallica nga ra? Wa tano?
5: Hindi na tayong doon ang punta nga report. Pati sa tingin rin video.
4: Oo.
5: Ay, daw mapapapot na din, magbubungkat at makahang-kahang talaga na pangboyan ni Senator Jonathan Salvador during ko, ano na, press ng po Friday.
4: Oo.
5: Nga, so pa nabi, do ato nabi nga, mismo nga sa ngayon bayan, kaya nga sa akong nabagod, may plano nga mag-cluster. A draft resolution from ordinance by IMEI, okay, by Mike, but on a draft ordinance number 2026-11, an ordinance declaring the Lagatec River and its river banks within the territorial jurisdiction of the municipality of New Washington as a strict environmental conservation zone, prohibiting in industrial operations and or activities therein and providing benefits thereof. Gadaya has introduced the ordinary Christian B. Peralta, miyembro sa nilang bayan. So,
4: 'di ba si Attorney Peralta, attorney man naman Mark Cristiano?
5: Hindi, engineer.
4: Cristian ah, engineer
5: Peralta.
4: Oo. Ay, ko ano, tama so, tandaan ko.
5: Oo. So, the point ka na, ay concern siya sa environment. Kasi nga nga, Lolocatic River, ay sa ibang kita na, hindi daw lang sa ginapangbulihan ko, mga residente rin na, kung natin pulo, ang iba pa ng mga barangay, sa napahan di type na, kung kami ito, matutambok na, no? Ang mga nagasihod rin na. So, may mga panadingara, natawag kita na, mga kumbaga, industrial operation, tatlo sa nadigaron doon, no? So, pero during the public hearing, ma-mention by Engineer Salvador, ay punta di kara, ay parang malimitahan dahil ang ako nilang no? Prohibit ng gigani, randa nga rin ang operation di karon. Pero di affect po yung mausa, alagatigay. Kaya kasi may mga ginpang area sa mga assets, puro kananda Republic Act, may kantanan sa Philippine Clean Water Act, at pabo ng mga may kantanan sa environment natin para maproteksyonan.
4: May kopya so, ka o na ito niya ron? Draft ordinance, may imo?
5: May mo, yeah. May
4: manami, yeah, manami ron o.
5: So, para sa ipanta, para kayo sa Salvador, ay magka daw imaurugin na itong book mula. Kuri nga rin na draft ordinance. Well, until now, wa pa di maura makasuan. May create a business permit to auto-operator na rin na military status flag. Pero hindi kanda si Pia, dahil kung matanda na ito, kasi daw pamilya sa Salvador natin, no? Kaya dira ka sa way back 2 years ago, at may yung dock na ito na barko una na ginatil-til ito dahil gina-strap gali, no? So, anong customer ito, nagingiyo mo lang ang idako na dahil mo lang dumaisip ka, di gira sa aklan. So, naging daka na para sa drink niya, til-tilon. Kaso nga, sa mga nagtanabok ng mga estudyante na may mga pala nakawan nito, ay kaya kamanan din po ginatil-til na barko ang kitab na, kaya ginadlaw, ginatil-til man. Pagkamot gabi, ginatil-til man kung ko iba, ng mga kanuna, umuyo. Pero mga negatil-til, ay naibid, anong tanda sa karang nga engineer man, ay kaso sa tinahal mo tumapat, ay ba kumubod, pero oil man, na oil spill na to. Ay kung nilog rin sa mga dinahaboy kay engineer, but yung klaro na naroon, according ka na, during the press con, ay once ay mo may kasaanan ka to, ha-clear yun ako na to, kanya rin sa one other violation, patol niya, PPD, ay natong ako nga, customer na na, aro company nga, tagilya, isa tong gindak na para ko K5 Michael.
4: Sige.
5: So, clear sa kunuran ng pangalan. Nanimaga sa programang 4 Business Club, ito ang balikan ba, na pamatian doon mga kaungtan ko na sa dispera ng balita ng K5 Michael.
4: Sige.
5: Sa idea sa pangalan ng Kalibutinti with the K5 Pinagasita, ako si K5 Dinadiray para sa kampiyon niya balita sa Bisho Publico Galingawa sa Kalibo, K5 FM.
1: K5 News FM Live Report.
4: Abang sigamat, K5 Dinadiray sa kampiyon niya mga balita, hinaga mabatian karon dugang ang mga development. Hasta lang kita di karama karon yung adlaw nga Domingo mga K5, no? Aga, abong sayamat, yung kasalas pagkatod mga balita sa Kalibo PNP K5 Leonard Viray ag sa aton karon nga patrol K5 Kenneth Lachica. Technical Engineering Department K5 Fred Batoy. Saan ka, Mustay Manager, Ma'am Gloria Villas Manyo ag sa among CEO kay Doc Ramiloy. Miss Maria Lisa Nakor, good morning. Hinaga, 4:30 to 6, gilibati kita tuman. Sige pa na ako sa K5 Michael Silorio para sa kampanya Servisyo Publiko Galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
0: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
0: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
0: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
0: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
0: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
0: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
0: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin or colic pagkadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone kag lastly, appendicitis.
6: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
2: Grabe,
6: GP,
2: no?
6: Sa acute appendicitis o kung gulpi nga pagupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation and DTX 500 kag MyTC. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
2: Mm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
6: no? Nubo lang.
2: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
6: Mugit, grabe ka sakit, Sir JP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
7: PTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
8: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
7: ako. DTX 500.
6: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
2: Mm-hmm.
6: So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
2: Mm-hmm.
6: Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
2: Mm-hmm.
6: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
6: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Oo, causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
6: So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP.
2: Oo.
6: Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo po po.
2: Oo.
6: Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sa